0: kutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa Binje bitunyigiriza ibitweraligiriza ibitusuzanga tetwebase uruwibirwadde ibituteka ku bunkenke
1: njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bi naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋenda kuwulira kye nnakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino byebisamba naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham
2: ebisinkejjuddwa obulungi omuli basketball, omupiira, emmotoka zampaka, ebikonde, emisinde egy'ekikugu, tennis, volleyball, netball n'ebirala bingi. Wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports.
3: Asozi, hey. Negadunya. Chaji mu kye kiri kuyandya monde? Ole musajja mu Ivoria.
4: Agumanyi, yes. Amanyi omupiira.
5: Amanya yenze Hussein Kadu umwana yenze ya Rayena Magoma umavuzi wa Sinotrack avugo bulungi kukubo
6: ujikilo kutani kafamia yenkoko eye mbuzi ube yobumio kugawa agrofarm tusubro kutendeka engeri okutani kafamio eye nkoko embuzi nobumio tusubro kuwa mkoko utani kiluwako oburu na kurumu nukwe yungira yo subro genda ugendo tani kafamio nitukubulira angeri chi juo subro kutani kafamio bulungi tutuki helero kugawa agrofarm kufamu ya fe ili gayaza nakasaja watu kubide ku noti bili noti noti shenda mutano mkaga mutano msambu munana oba noti musambu munana musambu ama kumya abili kumini musambu abili tandika famu ye yembuzi urumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
7: mnyumbeno buli chijulo chitu kunganyi ati ufumbisa nunu buli chakulia chilete sanyo kuruwe nyame nunji eye guowo ate mpomu teka mu nunu nyama binsari atuolo mwegutu uka kumventiri leka nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya yanira buomu buangu bugulika mo grams tano zo kabuli second bukule wava Bidco Uganda Limited ilamu sangi maduka wona ukumpinde woli.
8: Umaniche wetago uruwarero? Ye ona! Ona, katajira mu flavors isato. Omuri ya yemiembe, apples, grapes, wamune berries. Atengari mu sizes bili, mutupe ya mililitas ebisatu. Wamune chupa ya mililitas ebitano. Katuwari wa ona, ili munu muntie na. Wafini nika ona kate, kudoka ni neri kulio kumpi. Ona freshness, you can taste. Ah! A product of Reham family.
1: Uchawulisa program full time sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.
9: Full time sport bya mizanye bimalira yo dala atoba tolekedde waliwo wabweruwe gwanga okubanga tutunulira nga ebintu webigenda okutambula lunako olwalero waliyo ekibanyi nga kigwana amenvu kitegeza ki club yabanafa ba Arsenal bagenda kuba bakyaza abanafa ba Chelsea mpira mwenda Chelsea tekutemu wade no mpira no gumu Arsenal buli wabadde amusanga nga jaka amasanyalaze namugaliza mu kiyumbe kitalimu masanyalaze nga mukobe mpita kwatayo mpira mwenda Arsenal bayinamu wins ziri mukaga aten then abasajja ba Chelsea tabainayo kujja kamaliriga mirundi esatu ani ani na imipira jabwe jibade jisingo obunji buli omwabadde ateba mu munne nga tisene wa mukuba omukaga Chelsea avayo na alwana tisina ina ateba mu nga nayo bamukube nya Chelsea nga ateba mu obwebjutyo
10: Fakisidabi. Na ili kilabia sharuka ya badeo kula comeback. Muliji. Ya siga andi kugwashiso gwariji. Nia desa mani kilabia ban. Tumani chetekeza kilabia sharuka ni bia fayo bia ayo. Ya geze masu nushukinga kilabia ban. Niba jaka kaboniro. Niba jaka kaboniro. Pila guwa wende ban. Tiba labi, labi katimba ka kilabia sharuka. Jijimundu za kushokeza haba doro na kuwajio kufraidi tuwa raba klabi haba sajabali haba PSG nga muna kiwa kubo mpira mulamba gozi bili kwemu
9: gama sisatu na kutipa na kuwata yoko
10: tibanda raba kubu wanguzi baino gondi rujasi bubili boka boka Itali finally ndoza Inter Milan yasobodde okuba club ya Napoli badde mazibanga ngegufuna mu buzibu nina gwabadde gwa nyondo 3-2 nga kugwa nga wakubeyo okusatu gwabadde gwadde gukalubye muko kizimu ku big game zabadde mu Bulaya zotayinza kubuusa maaso
11: kyokka ne bali bamukubye
10: nani
11: Madrid muri le bambiye
10: muzi badde mulesi
11: bamukubye kati akuzanyira mu TV yabasajja
12: baba batabaruza utse babera ne besikalisa abantu wabo nabacho wadi maisa wabaga babukoje yesigaliza yakake
10: kati
12: akuzanyira mu TV baba
11: yada kwita master chance
10: yenda my bread chibinyo kubanga ti liji yabwe ya abalogo kugulago nti uruzinga kuzi ngo jako kubira akasajja kai nchinzo kuba kizibu kusajja kumala galuzinga ninga kajja luzinga nako bakwati mambo ya Betis eri kumutindo ebadde gizza kukubira anti yekwa iya kuba kilabu yase ntuba jukiza mubije byogwerere iba pre-season yaba kwata ne bakulani mu status si mungeno ziza ali satu
12: era abantu bagambe nti mwogo mpira Kylian Mbappe yale meredwa penalty
11: akaje akakubye mungalo
10: yes ngabuku mpira gugwa ni mabidi naba zanyi beina ne uze mu yine ngeri jatu kwa timu mikisa kino timu njabayaba kiba cyane ko kwera likiriza muko okutandika okuruzinga this are kubanga uza yaine ge proving asi Barcelona muri jya ita ya ya Spain kwanda uza yebe Barcelona ibi yabikora nyo wabaye angu de back to back title abata kibanja nyo kike kimbaga cya Bulaya ati bi vice versa ati Madrid Bulaya tibambanja nyo obula ino kwa statement wani wakani wa bagenzi mas no kuruzinga si yake ya ruzinze by the way ni club ya Atletico Bilbao ya kutte Atletico Madrid ni mekwata satu zero bili satu buswanyu ngaba kuba Diego Simeone 3-0 so liji wetu bwefana na basi tegeza singa basi wene wangu unako wale ili kwa advantage ndi ba potential competitors bombi bagenze maso n'okubira nti banabya gocha lero mpye jigendo kujanga minene mpozi eita lwali yo mpira gwa banene timu ya Juventus ne Simeone bagenda kuatagana bagenda bakuatagana mpira gutuloza ambu timu zombi zina nyebitibwa ne kisawe si tegula bikanyusi mungi ninga bajja gweta ago kusigalanga bakola statement obo uli yao kufuna kana sigalanga ago bakilabu ya Como kwa Como ya Fabregas ya di keita dewe mbeira egambe ya gara kunyeliza banabano tia gara kuma wukumi suni wende jagenda masu na kola bago ni suni ndiba gara kubira antipa sigala mba timu zigendo genda mbola ya kufuwa ya itari wali kwa na uwa kuruanida kubanga Como Roma of course Napoli yabadi bete dobiya nyigamu of course klabi ya Sinlani klabi ya Juventus kusako ni gwendo uza anti ali wala ko ne chikopo nzo chimu wera wa mangu Inter Milan go challenge nga kuchikopo wabe na shoko ya timu ya Deportivo la Corona asumbo kuba klabi ya via ya Spain umanyo mpira mgogo ya kuba kuba klabi Miyang ya genze masu no kongiro ro kuteba ina kati go ziri niya
12: na asusisi
10: biri wanja uro
12: niya
10: uro kato kali aka Evergreen. Tuwena ono msaji ya liye mulijia Uganda. Bamu itanga ono msaji ya Selu Nkuma. Nabuka ambataji ya Kadua. Nipa kwa uya. Ya nga muka. Uya kwa kuprofesho na kwa msekansu. Nga azukuba. Nabuka amba ono. Tuwena mwenye ya Evergreen. Na nata kwa kumpagala. Nia mara na Kadua. Nechila vika ye pila bimu yang. Tagala kwa kumpagala. Basi nubato uza baoni.
12: Jako mokura. Jako mokubanga.
10: Kedanya ino kweche gula amangu. Kuchelis nasem.
12: Bona.
11: Chelis nasem. Yandi di deche kule mwudu.
12: Kuziro musambu. Tanu mwenda. Mwumi. Musambu mwenda 0-0.
11: Mwaka. Mwaka kisi wetu ya chidja simu.
12: Mwaka kisi wetu ya chidja.
11: Ayuto ukuba simu na mwe. Mwaka ya basatuwe. Mwaka ya basatuwe.
10: Uruwa dembe.
12: Banari.
10: Uruwa ya chapati. Uruwa ya chukumande eche guro. Chitani kakokuma angu. Manchi karuwa karuwa mungu.
11: Sali. Chitani
10: kakokuma saa kumi.
12: Bagambe.
11: Chitani kakokuma supu chigonde.
12: Abansu bagambe. Emele jonari ya yona. Soka yon chapati. Zisivele mtu.
11: Zisivele mtu.
12: Uwa enzo kakare kuri ya chapati.
10: Ya kenye. Uruwa mtu. Uruwa mtu mwagesi kubavu yon mpira.
11: Uwa kama yon kwezi. Taka ya mbra.
12: Abamu
10: kati echebuti obali muuru echebuti ngoru wase no bwa chelisi funa chiteke kupira chitanda
11: chitanda
10: chitanda
11: chitanda chitanda
13: Babili Remba ulira kambanga ajukira makati wa debatona nalisi wagira nyo wa debatona nalisi wagira nyo na kibili Remba ulira ombanga ajukira makati gaza finyesa ni bosu kwe
14: yeso
13: wa kubanda vitikala nte muina ubu sajia kumotima wachimu yosu suto ubu sajia ubu hiri ingu wase nunga timu yaba wagizi ya singa ubu ganzi mu Uganda mwona ni mwuzi yona timu ya mani yote mjogedeko
14: Emmanuel Abedi yakuba Uganda
15: n'isite ya kubi 2-0.
13: David Daranga ni muganda wange ni Madrid abatagire se mabega wadebaje kubiye.
16: Wamaze kusoka.
13: Ewaje?
16: Zikusoka ne zakuva mabega.
14: Inne naye gwasoka osoka ole ibatu.
15: Ibatu yale kikofu. Ewe muganda amazi ngobude kuchana.
13: Mutani se kususu tino timu ya seno timu ya mani jimawa na anga katiseho sawa ya lini
14: Uzo kwa na maguwa seno, anti ngo ndagumba kukubi
13: Elinyari angenze salo ungo umali watu erungu jako sofo muwagizi wa vila kweni mani yo
14: kutayi Musa ame expensi kubi kutatu mbele mbele
15: mbele kubavo ne mbwa yesi
14: Ame expensi baga enti baga enda reta wizo
13: Atenga
14: wanu Uganda vanyo Uganda vanyo mjie kutufunaba
13: asinu Atenga wanu Uganda vanyo ngele chobu yeke rabu hasi mbota jaga iza kalunji Kubana jieke ratizo nye uite Nebutu wale chikopo cha premia ligi na yate
14: Jafari awagira cho wagira
15: Tegundaba kutuwa
14: kwa sato. Wala mbajuize finisitia.
16: Wakula vente kwa wada. 0-7-8-2 asatu mkaga nkaga. Sobulo tuwega tako. Wabaku 0-7-5-9 10-7-9-0-0. Otubulile kucheusi. Ene klabi ya aseno. Uruwa lero mpira ni hagu tuwala. Sibu. Bakuleji? Abaseno.
15: Abaseno. Na bachelusi cheguru bachitengo hude uchari. Jafa tu gina gina mutai Juenzo kupango yogira konti Evade ejide mukasera Kwenzo kugamba anti Magdimu zikunanga gale sabasambi Mwenzo ganti chosita gina kujamu gemu kwe kwa santi itaina basambi Bagina kuzanya mpira Nditimia mukasera kaneringe jude Bagina kuzanya klabi Arsenal nga defending champion Tuja mutai eno nga Arsenal ya singo kubanga wangula London Derby zenyinji mubia fayo kuma timu zaga kuba mbira nye ya London then guwaza nya ati ya mudia kubanga wangula London Derby zenyinji tuja muke mweno angebi tubiji nye vyo kubanga tutunula kenyo na dala department nga midfield then no kudamaso because of what tunila muko ngojeko nti ojeko klabu ya Arsenal nti yena abada kulaze nti azonzi zonda zitambulira dala bulungi nyo kuva mu defensive zone goalkeeping then jangu midfield ne maso bazango jeke cho kupako uta kuba goals nyingi ngayo club ya Arsenal because agenda kuzanya team jenzo kupango yogera konti ebadde kulaze anti amupire gutebira dala bulungi nyo era ne kulaga nti mu system ye ya basatu okubanga mutende sasa chase mbyo kubanga wangula echepo ko club ya Chelsea nga kuisa system ya basatu amujukira Antonio Conte Victor Moses bali abalungi nti alonso akulaze nti system ya basatu wadde oyino kubanga otebo mupira ochimaye musajja jamu kubagoro tano yene wakuba mugoro satu nga sigara mpangulo mupira chali mpanga akola wabula game jaga timu jaga ndo kuzanya kigamu kuma timu sagala bikira daro bonu yenyo campaign yode mu defending ngo mupira lese mbono campaign tana kubanga akosidinga goro nemu mpira jona ja sudo kubanga azanya nienga gwate kugonzo sudo kubanga tewa dote byinji asudo kubanga bakutiba mu match mwana ba game ya Simba yo ya club ya Brighton inga mukubago kumpizali satu de na jana awangula so wango zanya club nge defendinga bulunjo mupira atende sudo kubanga ofisa wa akadde yone kukuba gore mu bagozi bili nasolo kubanga defending omopira obo ile kubanga obera likirira koko naje
17: Aston abadde achabula munyo na dala mukute kumpira munda mukatimba. Game ya Aston Villa bavumbeera nnyo. Ano musambe tiba Chris Zorres. Awingete yasola kubanga atamba bwo nyino za mwachi da game ngo mutede sa mujako aleta Ebereche Eze. Eze nakula ganti yamukubasambya yasola kubanga bakpa muinge ya kurusinga Chris Zorres. Tagenda abata rabi kide dala bulungi nyine yage mu joda bila ko dalanga ali balanced niyo mutulira mu kona dala mu pedigree the experience bande bya faye bingi atabya sina sigara ina muko kunkiza kubanga akira ko club ya Chelsea naye yage mu jetu subira kulaba muko kugonze nyinji kubana nsa kulaze ntibano mopira utina tudeta taka ye yabasaje abasato kuri Pedro Neto Kolo Paluma na kakavuka baita Morgan Rogers kiazo club ya Chelsea bande bakulaze ntibagenda bulungi maso ne midfield dia we wadenza Fernandez yatamude na agenda ne musambia eti Romeo Lavia Moses Caicedo bade bala bikide dabu nyoka toga tabe o mid of the park fight we genda okubera Miles Lewis Scherry then no musambia eti wa Declan Rice ne Martin Odegaard Odegaard yemu kwavuka abachara bikide dabu nunji okirabya seno ato wabanga adabika bulunji nga ne wing play zibade zidabikide dala bulunji nyo akibadde akijamu amukunkize ro subira mukonti
16: ajako la decision ya ama
17: tenzo kulaba Rich James nga kuni yao mid of the park mbanga yambako baka cheru sikilizo baga nanti omusabaitu wa Maxence Lacroix omufaransa gwebarese bando bajarela hato atibanda wakubanga wafuna pata na chipo ye nungi okubanga bagi naburu nji masa then baka ene ya basa tuyetaga mkuba winga za baduko buru nji ba wingi baki za baduko buru nji achesu nutanda wakubanga wafuna buru nji nyotibanda wakubanga bachikola buru nji uwezo gamantu yenzo mwa mkoku budde ni bachikola nivazo yoka bachikola buru nji na ye bata tibanda wakubanga bachikola ya dada buru nji yege mjesu bilanti tuinzo kulaba aseno game eno nga ajiria ilanzo mbuza nti asina ine mikisemeka kubanga atwala game eno jakuwa nti asina ine bitundu bilinga nkaga kuburi chikumi okubanga jia wangu la game eno dele Chelsea atwaleki bitundu kumpi nga ano kubanga wangu la game nenga igemu josibira nti asina jaguria nenga tekuja kubeira mwangu nyo nga zanya club ya Chelsea.
10: Okay. Yes, again ndazino ebisele bisingo kubira ebingi ya Derby bwezija ku mukisera ngakino nga sisoni etandika timu byagala genda maso na kubira nti luzinga mupira kufanagana ko kweku tibakitegeza timu zombi tugatuni ya manyigazi we gali di club ya Arsenal agamu ku manyigayo we gali gali nyum genda maso na kubira nti ba defending wa mupira rashobora kubira evident mbi agenze maso no kusamba ebiri muri gwangira ya bungereza osobora kubira nti osobora okukira bakona no ba mujurizi akusajja club ya Chelsea kibagenze maso no kubira nti bachuse imu kubigenze maso no kujja nti zeze mu kutimu zigenze maso te bagoze nyingi bakisime mpira ebiri abaina goze musamba nwankubadde bakonsidinga nti bakitegeeza tuyinza okuba omupiira ogenda okubeeramu amagoro ku side ki zombi sabi ya Chelsea soni wedde tulaba omulenzi yakopama nga ddala ice yanga watera okukola celebration yokwata ice ice abadde yamukwatira ddala yalabikira ddala naye ati this games agenze mas nokubeera nga sande bira asobodde okubeera nti alaze nti asobola won't be surprising nga nze okulaba high scoring draw goals nga biri kubiri side zombi zino nga zigenze maso nokwataga nga genda kubira conscious nyo obutagala kwe ku meeting ku losing a this are kinyizo kulaba nenga game kyasi mulugenda either way ne for me I go for 2-2 draw both team.
16: Okay. Wana katusaka tufuna mchezo. Hello.
18: Bale FM.
16: Yes.
18: Bale boereza.
16: Kale so nawo kubera.
18: Zeki ngiruni ya kawanda mwagizu wa Manchester United.
16: Mbuta ni musango ta?
18: Aha, nesali yao nga chai ni miaka musango.
17: Kale sewo?
18: Kakati kumupira kwa semo ne Chelsea. Mbulaba mwa marizini, iba ino kwete vamo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nkujukiza sajjam wenatu uliriza. Okwogeranga n'okutendereza nga eyakutonda eyantonda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twebanje nnyo wenna tuwuliriza bannanga okutunulako mu Qur'an mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututabana baffe muzi tahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate ffe ne twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddeemu, osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebatengana omusiraamu n'okutendereza Allah. Bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yaganti adhikiru lilqalbi okwogera ku Allah eyo mutima gw'omuntu eyo mulamu gw'omuntu dhikiri okwogera ku Allah n'omuntu mithilu lma'i lissamaki balinga kyennyanja n'amazzi fakaifa halu samaki idha faraqa lma' obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi. Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza ku kwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'an. Aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emu kuzo erimu suratu Al-Ahzab aya namwemu. Allah tugantia ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira. Abange mwenna abakakasa nti ddala mwe bakkiriza. Udhkurullaha mutenderezenga Allah mwogerenga ku Allah dhikiran kathira olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo tadarruan ng'oli mugonvu wa khifatan mukyama duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo bil wudowi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo wala taku min alghafilin tobanga mbagayavu naddala mu kwogera n'okutendereza ndiriza Allah tabarak wa ta'ala. Musuratul A'la witandikira sura Allah ganti sabbih isma rabbika al-a'la tindirizanga yogeranga kulinya lyomulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni munjogeringa ko mutenderezenga. Musuratul Nasir jite idha jaa buyali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu yogeranga tenderezanga amatendo gomulezo wastaghfiruhu atom sabengo kusonyiwa atulagide bibiri okumutendereza n'okumusabango kutusonyiwa ebikwatagana ku bujulizi ku bwetteeka bw'okwogera ku Allah tetuyinza bimalayo atoba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadaati zonna lazi yatulalikako omulamu omukulu mu kusaala dhikrullah kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Idha tadabbarta as-sala bwetegereza ekiyitibwa okusaala dhikirun kwogera ku Allah min awaliha okuvira ddala ku ntandikwa y'essala ila akhiriha okutuusa ku nkomerero yaakwo. Kivula mu suratul Jum'a ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. Abange mwenna bakakasa nti mwe bakkiriza bwe mukoowa olwanga okujja eri essala ku lunaku lw'ejjuma fas'au ila dhikrillah mwanguyirire mujje eri okutendereza Allah. Essala Allah agiyise kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Mu suratu Taha aya 14 Allah lagira Musa alayhi salam finagwe tukiriza nti mbaka wa Allah yunga nti wa aqimi salata lidhikiri yimirizanga weswala ng'omulamwa gwayo mukulu kuntendereza. Eswala ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako. Okusiiba ekigendererwa kyako ekikulu Allah kumwogerako. Hijja ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako. واذكروا الله في أيام معلومات توقلكوا الله منكو زمن الدواء فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله والله حجة ينا لبيك اللهم لبيك كوكو نكرا الله تبارك وتعالى محجة إرنيا الله تريفا مكاموه bima landoza ebyo okukakasa nti ekyamazima tubadde tulimbali azamanyi olw'obuga yaavu kukwogera ko Allah tabaraka wa ta'ala atuba n'obutono omuntu okwogera ko Allah ekitono kitendo si kyabasiraamu musuratu an-nisa'i owekitiibwa Allah bwe yali ayogera ku bannanfuusi Allah yattottola ebimu ku bikwata ku bannanfuusi Allahu akbar
1: bismillahirrahmani

0: Yomuntu wa bulijjo tubaweza tusinzire ni waguru Oldi Kampala mukwano tubebaza nnyo abajja ne mutushalirako alusi mujja munoonya naye gwe kasootuuka opposite ne Oldi Kampala Primary School kasoobera kusomera eryo n'otunula ekyengulu ate yakapande oba okalaba abamanyi ku house obuzaka baliraanwa baffe ne tubebaza bambi abajja ne mutushalirako naddala abayitika ebibuuzo nekimukola tubebaza program buza imam Abdulhamid Kizito Musenza alage manyagange ndi ne mukadde wa Sheikh Hamza Badru Kaira gutwina yo nuno musomesa eri ku somera tenno
1: Sumaya
0: Garos
1: naam ensanji
0: ensanji
1: naam
0: Sumaya Garos ne mwebale somerere kubanga nauli ati tahfidhu ne mukola
1: alhamdulillah
0: echi chiroji nyabana obwola abana bobola kirungi nnyo basomesa Quran
1: alhamdulillah
0: kati ono musomesa jasomesa barakallahu fik sallallahu rabbi abasime
1: amin
0: mukadde wange era kansoke musabe yasoka abala museko then ate tugende mbibuzo byamwe naam sheikh
1: alhamdulillah rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana allah ashhadu an la ilaha illa allah waliyyu salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وبعد تمتين إذا الله تمسوا أسوك ساسين من النبي صلى الله عليه وسلم نزيزاكو أكرام ساكو دينا أتوم بديري ديو أفين ونغازي يبال أفهم سوى الله بلينغ أبا جازا خيرا نوكبانتي abawo bulamu obulungi n'okuba malira buli kyonna kyonna ekyetaago kyammwe kye mwetaaga
0: naam ntyanza nnyo sheikh kati sheikh webale nnyo ku bantu bafaabo okubebaza okutuwuliriza kyensuubira simanyi butuufu bwakyo naye bw'obeera ensonga y'okuwulira ekirungi nyina ogamba kirungi n'okiteeka ku gano gati ntekwa kiwuliriza nga gw'ensonga kindowooza okifunamu empeera
1: naam neera okifunamu
0: era bw'onoobeera ensonga y'okgenda okuwuliriza ekikyamu
1: naam
0: n'okifunamu omusamu
1: naam addalla ala alkhayri kafa'inihi omuntu alagiridde ekirungi abanga afuna empeera z'omuntu aba akikoze kati yenna yenna afuuka ensonga okuba nti abantu baffe bawuliriza ebyo bibagasa nga irimu eno ne ba sponsoringa programu zizino bafuna empeera zezimu naffe abasomesa naam nga allah talina gwakendezeza n'omu
0: alhamdulillah
1: naam
0: awe nebalizaamu volta electricozi ali wali erikirekabbira atira okuteekako omuzindaalo buli omu najja newagenda okulya nga buli omu ali awo awuliriza programu buuza imamu ekitegeeza kifunamu empeera nyingi sebo yongerako n'omuzindaalo n'abalala mukopo oyo kirungi nnyo bannange lwakiri emisomo nga gino kubanga ku YouTube gibeerayo n'ogiwerezaako ne banno n'ogiwerezaako ku banno okugamba nebasobola okubeera nga bategeera eddiini yaabwe kuke tuyanza nnyo tuyanzeke mukadde wange kakati natsoka kansokere ku ono abuuza nti sheikh lwaki abantu abagenda emakka obuyinja buno obukuba ebiwaji lwaki babulonda muzidalifa nakino kigatteko era bwe bamala okubutwalayo ku bukubayo eri ekiseera kituuka nebabujayo nebabuleeta nebabusuula ebuli zidalifa abalala omwaka ogujja nebabuzaayo ayagala ku ntegeera yaabwe obuyinja obwo butambula butya
1: naam ekisookera ddala egimu ku mikolo egikolebwa emakka mwe muli omukolo ogwo ramyul jimar okasuka amayinja naera amayinja ago gabeera musanvu olunaku olusooka olunaku olwekkumi tukuba ekiwaji ekinene amayinja musanvu ate ennaku eziddako ne tukuba ebiwaji bisatu amayinja musanvu musanvu ge mayinja abiri mulimu naam amayinja ago lwaki bagalonda muzidalifa olwokuba nti abantu bebava mu arafa ekawungeezi bagende muzidalifa gye basula kati ate gye bava ne bagenda ne bakuba ebiwaji kati mu mbeera y'okubanguyiza nti bave lumu wali nga bagenda bugenzi kukuba kiwaji naye nga tekigaana kuba nti agalonze muzidalifa oba agalonze mina tekirina buzibu senti wabato gaje muzidarifa nti awo ekiwaji kyote kituuka kyoba okubye nedda kasoro nde kikacha kyejjinja nabbi yagamba nabbi yagamba ejjinja nga gano ge bakubisa butida wabagoteka ku ngalo
2: no disamura
1: kati kasaka banga kayinja we kati na mwecho kubiri amayinja ago tumaro kube biwaji waliyo kisowani ku kiwaji nera woga okasuka ejjinja oligwo mu munda kali baina mashini ejja nega kunganya nega twala kasaga weranga manji kati abafegaza wate tumanyi nenga bajja
2: nera natu sisanga ngondi baluwo bayiya katumu kama inji
1: tenera tusinga chali wacho singa osanga obutumu bwage mu kitalifa baga yora bebamanyi bajje bagatwala nenga oli kasukali gwao naam
2: okay ine nacho nacho cha amagero kubanga abantu abagenda mahijja milioni ezisuka mu kumi etano nibonda ne balonda okuva emyaka lukumi mu
1: balondaawo erinsi ya amayinja nsi ya amayinja sheikh
2: ogambye abiri mulimu baba buli omuntu alonda abiri mulimu buli mwaka
1: alesa abiri mulimu lyokka kubanga tukuba ekiwaji ennaku ssatu osegedde kati onaku olusooka tukuba ekiwaji kimu mayinja musanvu zirinaku eziddako ebbiri tukuba amayinja abiri mulimu kwa buli kiwaji tukikuba musanvu
2: biri bisatu
1: naam kati kitegeeza nti gaba manji gasukamu mucho wadoloza naye alhamdulillah
2: nze ndabanga ereche echo nacho ekitati kubanga singa wadde wano balogalonda buli mwaka kandi badde gagwawo da nyo kwera kabli ogenda buli ogenda na alonda teri yanzo ganti gambuze
1: uyo mafuna amayinja
2: okay
1: naam
2: twagala nnyo okukivaako kino ekyemayinja ebiwaji bino lwaki tubikuba
1: na mulwaki tukuba ebiwaji ekisookera ddala emikolo gino tugikola nga tujjukira nabbi Ibrahima alaihi salaam kati nabbi Ibrahima alaihi salaam we batyo Jibriwo yamuyigiriza neera bannatarikhi bagamba nti shaitaani yayigezaako okumulemesa n'okulemesa omwana okumusala nti n'okulemesa omukyala okukkiriza omwana we bamusale nakuba amayinja ago naye hatha yahitaji ila dalil ekyo kyetagisa obujulizi obwensimba naye muhadisi entuufu nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti innama juila tawafu bilbaiti wasai baina safa walmarwa waramyu ljimar liiqamati dhikiri llahi taala ekyatekesebwawo okwetoola kaba emirundi musanvu n'okudduka safa ne marwa n'okuba ebiwaji kuyimirizawo okujjukira Allah kyovula banga oba okuba ekiwaji buli jjinja lyokasuka ogamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naam kati ebyo byonna tubikola li iqamati dhikiri llahi taala ekyokubiri tubikola kubanga nabbi watu weyakola ate nga yagamba khudhu anni manasikakum emikolo mugiyige kunze emikolo gya hijja ne umra oba mugikola muyige kunze kyenkoze kyembamukola ki kyembamukola naam kati kyekyo lwaki tukuba ebiwaji
2: bakasuka waliwo abakasuka ennyo ne bakuba naye waliwo n'abantu abanafu nga tekikubye kuliwa ku kiwaji kudda kati singa bwakakuba kubi ne gatakuba kiri ne kakka
1: lina okuba ekiwaji naye tolina kukozesa maanyi waliwo omusajja mukulu gwe baalaga nga akwatiddeko n'omuggo shaitaani gwe shaitaani alinga alwana nayo singa ekigendewa kyali kyakuba shaitaani twandifunye mayinja manene osegedde naye kaba kayinja kato gambye nti akayinja koteka ku lugalo
2: n'okubanokasamula
1: kewe kalina okuba nga kenkana kati kigendeerwa tukikolamu kuba ntitusinza nakyo Allah naam
2: tuyanza nnyo tuyanze getusaba Allah buli muntu yenna ali eyo nga tugendangayo makka ogendeko emakka nekubeera nga mbeera musiyore olwatuka olabanga ebitaliiyo naye nga gyebiri kale saba Allah buli muntu amusobozese ono ye Ahmed Musa Egayaza agamba nti okusaddaakira
0: omuntu nga mutamivu osanze azunga nagamba gundi mpayo akasende mpayo manyumba mnyo kusaba asoka abuuza nti mfunamu empera nga musaddakidde naaleetayo n'ekirala kye yakoze nti waliwoku yasanze nga mutamivu ninga agenda azunga n'atya bambi nti ayinza okugwa mu mmotoka
1: no.
0: Ate neemutomera kwekuye kwe kusasula mu kifo kyeya ziri sente zyamugambye amuwe kuba yatidde nti ayinza nazo okuzeeyongeramu omwenge kwe kusasulira boda n'agigamba nti oyo mutwale ewaabwe
1: no.
0: Aleme kufuna obuzibu abuuze kyo yakifunyemu empeera oba
1: نعم إيشو كذا الله قالت ولا تصفها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة تموان قوان توابا بيا بيا الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم أبتا كذا سبرون جي سنت تموان قا سنت زموي أيو آية يجعل الله يقرأ كباشارة نابانا أبانا أبتو وسانغورين قا ودا أمانو متوبك تيماني متوارا تان أروخونو نسنت wana primary wacho mwe mitwala atano sifanga masomera agamuga gamba sende zite kantini yetaga byakulya teyetaga chi
2: yetaga sende
1: wakadhalika abachara mina sufaha abachara bali mu bantu abatamanyi koze sa sende nera techetaga bamanyiza nyoba wa sende osegede kubanga ojamuwe mitwala atano wagenda sibenvili osegede yenga araba
2: chechayagala
1: nenga teto sazi wa msajja nazi nazi sibamu mviri wana azikora mu bintu webito kati yo aya tujikolya ku kiasi kubuli yenena atamanyi koze sabulunji sente obusambu gano okumuwa ngo muntu omularu kati omularu tamanyi value ya sente washegend nira ogenda zimu wagenda zisura agenda ziyuza agenda zikora cha inzo no zocha washegend kati no muntu nga ali addicted munyi wanjaga mutamivu yebuli kasende kafu na akagula mu mwenge akagula mu sigara habo nate tubawa naye byokulya tusoro bawa nomusanga yetaga amazzi osoro muwa nanyo omusanga yetaga emmere njale muluma nomuwe emmere enyini naye tomuwa sente naam kati echo muwa sente si kirungi kubanga oredi tategeera na kutegeera awali kubanga alhamru ma khamara alaqlu wa ghattahu chebayito omwenge kyekye kibiko obwongo kali oredi obwongo oyo bubike segende yanywedde kyabutamiziza kati wabanga yetaaga kyakulya yandibadde nga amuwa ekyo kyakifunamu empeera naam
2: okay.
1: Ekyokubiri ekyomuwa kaboda kamutwale waka ekyo nakyo kirungi kubanga okusavinga obulamu bwekikulu ayinza otagala n'agwa mu mmotoka n'emutta osaba kapiki ne kamutomera naye waliwo mu busiramu kyetuyita intihazul fursa mudawa okoze sa chance mudawa olaba nabbi Yusufu yali mukomera abasajja ne balote biroto ne bajja abavunulire yasoka bakola ko dawa ya sahiba yisijin arbabu mutafarriquna khairun am illahul wahidul qahar yasoka bakole kusinza katonda nalyo kabavunulire biroto kale omuntu afanana bwati mumbera yokumuyamba tujikozesanga chance yo mukola ko dawa ne lwaki tuleka mwingi Osegede tomu wabu wiboda antigenda neda wade nguru omugamba kakati na kusanzo liku kweneze we moto kangazigenda kutomera wachitoleka mwenge oyino gobereza ke bigambo we bitu obodi yawo Allah inzo kuyise zako laallahu yatadhakkaru au yakhsha na yebulira na ava kweche chikora chakora naam
0: okay tanza nyo tuyanze ge ebe nabyo nabinati bwa doso mesa nabyo bintu bibadde bijambo ngo bwange kati abantu abaganti abasilamu batemu abasilamu iyo bo musajja ngo yo homwenge mtu omwade ne bode mutwali tuyagala afuna accident alegwa tena ogandi ato musilamu agamba nti sala omuntu
1: ni olaba nabi sallallahu alayhi wasallama yanyumya ku musajja enjala enyonta go yali eruma omusajja oyo na fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba na kamuruzi nanywa amazi fa idha huwa bikalbin nga agenda okulaba embwa yalhas ayukhrij lisanahu min al'atash gefuru mirwayo yakulu thara min al'ard gegende kombele bitose naga laqad balagha hadha al-kalbu min al'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni Naga inyo mbwe nerabika inyo tejiruma anga nangeweba dekorachi
2: nangeweba denuma
1: aha fakhala khufahu fanazala filbeer na jamu engato na kila muluzi na na iwamu amazi mungato ye na jana awe mbwa nenyo fashakara Allahu lahu faghafara lahu Allah na amweba zanyo nila na amusonyua kadi chengende demba swaba ni wambuza ya Rasulallah wa inna lana filbahaim ajara ya Rasulallah ni muku iso burunje ebisoro tufune mpera osegede tufuna mwe mpera ungoyo msajja mriwa indala zira ganti baghiyu min baghaya bani isa yadina maraya gagwe muri mugo yetu nda na hiru wakunye sembo katonda ya musonyua yeba zanye chikura chakoze na musonyua na muingize jana kati wa sani wabuza wa inna lana filbahaim ajara ya Rasulallah kumubisoro nafetu tufuna mpera kubisoro biso burunje Nabi sallallahu alayhi wa sallam na gama anti fi kulli dhi kabidin ratbin ajrun bulicho nechi inechibumbe chibisi wachisa burunjo funde mpira
2: echibumba echibisi
1: echibumbe echibisi
2: mwachisa burunjo
1: aha kati wabanga ensororia jisa burunjo Allah na muwe mpira hati chisha muntu munno
2: yes
1: kwa second kati omuntu ono tetumuleka Sekiti tumuleka kuzikirira tumusevinga.
2: Yes, so bwangu.
1: Ne tumurunga myali ekisingobu ki.
2: Mawulonji. Okay.
1: Now.
2: Okay, tuyanzanya tuyanzege. Ndoza abantu baffe ekirungi ntino program buza imam. Siya abantu bakoboka ya abasilamu. Kubana abatali basilamu jibera ko nnyo lecho. Bwe muli anga nga bayina kibogedde ku busilamu okigandi. Twawuli anga buza imam. Ke busilamu bwe businga okubera nga ate buntu bulamu eri buli ekintu ekine ekibumbe ekibisi. Kale eyo dawa mujitwale. Lono je Hajar kagoma ali rubuto agamba nti eswale mugayaza nnyo olubuto nulumuloza lumukosa bambi agamba nti olusi nsala nebigaana olutendera okusala nga n'obudde buweddeko agamba nti nsobola okuzireka n'enzirirwanga mmaze okuzaala
1: Allah saasire bamaama baffe
2: bambi
1: embeera gye bayitamu ng'abali lubuto neera waruwe chigambo cho mmanyi yali alaga lwaki mama bamusoso waza mushari yokusinga tata fudilatil umma ala al ab bi thalathin bintu bisatu byebiletera mama okuba nti wachi wankizo kutata ekisookera ddala al hamlu ekyokubiri al wilada ekyokusatu al radaa mama yabira n'olubuto Nezi mwenda. Yasindi kwa mwana obulumi obo. Ateni ya muyonsa. Segede. Olaba nti 95% kumwana mama. Kadinaba anga wankizo kutata mweye mbeda. Kari hamalatuhu umuhu wahna na ala wahna. Ayi dhaafa na ala dhaafin wa taaba na ala taabin. Mama huu ya kustura. Mubugubi. Kubona abona. Kukubona abona. Kati bayita mu mbeera esoomoozebwa nga bali lubuto naye amateeka g'obusiraamu gasigala gabakwata jasi gabagondezaamu buki
2: bugondeza
1: osegedde fattaqullaha mastataatum tya Allah okusinziira ku kyoyinako obuki
2: obusobozi
1: kati eswala omuntu talina wagisonyiibwa mu mbeera yonna ebbanga lyamala ng'alina amagezi osegedde naye Nabiga nti salli qaiman sarango yimirinde fa illam tastati fa qa'idan wabato sobola sarango tudde fa illam tastati fa ala jamb wabato sobode saranga ogaramiride oshegende kadiso oyo mchara tumugamba ati Allah kusinza ku busobozi bwakora ki
2: balina
1: wabaso ola kusaranga atudde asalinga atudde ne taleka swala naam taleka swala ti wali mbira ye musonyi sa swala wabaso okora jamu suri Jamu suri yeriwa ye muntu okulabikanga agase swala nenga tazigase kwe kukere ye swala ya zuhuri ebirange gwako nojisala nga asuri etuse nayo nojisala nobango sadde swala biri omulundi gumu bachegende ndi watubanga sawa 10 za tusala asuri yaffe kiregeza zuhuri nolinda ko jisala paka sawa nga mwenda kitundu oba mwenda dakikana mutano no sala zuhuri kati bo wakamala zuhuri boti nga asiri ya tuse na yu noji sana kati mumbiri ifanana wetu wabanga anafuye nyoye akore watu ni makaribi wetu ni ishai akiri makaribi ayanguye ishai na yenga taina wa mbela yu naji tusobora ulawo mchala alimu bisanga bimuruma na yasi mamu gamba asali kuwanga tana tu kufuna chimusonyi isaswala wa huwa nifasi nifasi guno musa yogo kuzara mbanga kumanga tekuna kujo mchala haina kusara kati asara etia asara inga wabaso bondi
2: bisabi muruma wa sala tambula tambu kumanga tainza kupira wamu ebisanga bimulumi abade tainza kutula
1: na inga ati haino sara
2: kitegeza nti ebimusonyi sa bingi embera yonna oba oba kozati awo
1: mira ekyo kye kikulaga nti swala singa ali esonyi iwo omuntu omukyala ali mu mbera y'okuzaala teyandi sadde no n'abantu abali mu lutalo mu lutalo nga lunyinyikidde tebandi sadde Allah yandi basonyi eswala neya saa ya namba nga alagengeje basaramu nga bali mu lutalo fa idha kumta fihim fa aqamta lahum salata faltakum ta'ifatu min aya dari so mesengeje basaranga bari mu rutaro wa in khiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum Allah anti wa in khiftum singo rutaro ruyitirira farijalan fasallu mushatan ala arjulikum musalenga mutambura osekede naam farijalan aw rukbana wa musaliye ku nsoroza mwe osekede
2: nenga tolese swala
1: toyina anera omuntu yenale keswala tamanyi chaba chizibu chaba yorekede
2: Watu yongedde oku sigambo kuji.
1: Eh dadala banyina fabo. Amanyi bayina mu embeera z'ekigaya abo eso. Naye eswala Allahu Akbar. Kati kankurage nabi yagati manfaatatu hu salatu al-asr. Omuntu aleke eswala ya asr ne muita ko faqad habita amaluhu. Emiri mujajonna ejoruna koro katonda ajisazam.
2: Eh?
1: Ade mu riwaya ndale Ibn Umar من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ومنت صلاة العصر يقول سيكو أبانغا أفيري دو مالي نابان تو بمرون ديكم نباكو بيلي سيمو انتي كارينا يو يو نيقود وانسي نو مچارا نو مانو مويري نيا أفيري ديم وبابا كاكو بيلي يو ناغانتي نمالي يو نيو نيا مبروكا زامفتا زنازو كتومولي Gugwa musiba gugwa ufunyewe mkuleke swalemu.
2: Swala asri. Yes, swalemu.
1: Karichiri shiti yango olita sara. Asara kubidi, asara kemu. Umurange ya bivako. Chubura ngobu silamu yobu mkafu waza. Al ahdu aladhi baina na baina humusala faman taraka hafakad kafara. Enja ule liku katiwa finata liba silamu swala. Muntu ajireka haba kafu wada. Katiatuka na ajifira kudaro ya basura no muta mu busilamu ne bamutoro kuva mu busilamu naam eswala si kintu kya bulijjo sheikh nti nkola ya takisa ajikowa ya
2: jivamu
1: nedda sebo naam kadiso jesu omukyalo yabuuze nti nze mu mbeera gye ndi mu nsaale ntya netabuuza nti ate nzireke talowooza ku kyozireka abuuze nti shariya eyina engeri gye yaŋŋonde za mu nsaale ntya ekyo kyalina okubuuza Mwacheged. Nenga sharia ya gonza. Sali kaiman sara ngo imiride. Fa illa mtastati. Wato sobode fa kaidan sara ngo tude. Fa illa mtastati fa ala jamb. Wato sobode sara nga ugaramiriza. Nenga swaroji sana.
2: Oba. Tewali yondarani yonna yonna. Oba mbira yonna. Jaba sobode mu. Mbange bebe nanga wabiyo gede binzo buta soboka.
1: Techi soboka. Heze mbira satu tezi soboka. Tiyari meri duwa kweze satu.
2: Kubango kuimi ya kare ni wabatambu diraba imiride wamu
1: naam
2: kubango mchala wabibi sana lusi tute lukwele kila kukubachala bafe nino ula wanga tesula kuimi ya watu wamu nila atambu labutambu zinga agenda
1: kare mtu watu watu kakulewe sembila yodana alaza bulaza asome bigambu na watu kakuruko na alaza no mtu egwe watu kugenda kusujudu na alaza nyo omuntu na agupendinga nyo bwati ekiraga nti ali kusujudu nenga asadde
2: nenga asadde oluwuzu
1: wuzo Nani kati oria inzo gamba kakati seko mchala ibisorede amaziga mufamu.
2: Haka mufamu.
1: Kati ya oyo avane uzu.
2: Mm-hmm.
1: Fahukumu ha hukumu sahibu salasil bowl. Oyo abamanyi bamufana ganya omuntu ayino urade wa musuro gutagwa.
2: Mm.
1: Mutila kuwa urade wa abasajja.
2: Mm-hmm.
1: Nga wafu iso musuro gusigara gujja. Kati oyo sali ala hali. Afuna uzu na asara nga wali. Ngata fude yo kuguno gusigara
2: gujja.
1: Kati noyo na ye. Afuna uzu na asara nga wali. Chachiche gani tifatakullaha mastatatu.
2: Mkasinira ako wate amaziwe gari ya kilizibu kutaya mama. Kubanga wagendiri mchigyo yu, bamu tisa na yu, sumulumwanu musu ula yu. Kubanga bamu montari inga wanu. Asolo kutaya mama au, ubulu sali katanda.
1: Asolo kutaya mama.
2: Okay.
1: Na.
2: Sibi angu.
1: Sibi angu.
2: Ngambe chisora chika.
1: Sharia.
2: Chika lubye.
1: Sharia kati wachiwa ngo ya harimu mbele yo mamugambi ya saraduro gwarimu akedio tudao rinda wa customer
2: tutila kubela na kumbaga
1: weseki dawa mwuri kumbaga wa harika za nyoka makaribi bagina kuba wa mama minemigo
2: Allah
1: ya swara wae chewu nisa sheke kuswara yo mchara ya mchara taka kati wako kusara jama mchara taka kasi wako kusara juma chiregeza chinti kufa uvi mudilo no gira nofuna uzi mchinabilo no imi ya kumje nite bavao
2: ero mwami baba mukambwe nyo nganadda agira bati wakabindika nayo na mazwa no mukinabiro
1: ndo
2: mukekana na guteka wao
1: ne banyumizo omusajjo omu yali agara okwata mukyala we basa tisende yaziteka sende za kameza yaziteka mukeka omukyala nayo mba no tatweke ya sende nanga sende nazilese singo baddo sara wandi zirabi nira geno kutaguru omukega nga mweziri wala bulijo tosara
2: oh
1: bulijo tosara singo baddo sara wandi zirabi
2: so tuyanze giba nanga abateka teka na dele mikolo jetubake jimbaga nange mutuyambe chiyambe chiswala abana bubula dalaba nanyini mikolo ajira nangati Zogwange temugusaza mukati omuyimbi wanga zaagenda.
1: Ye kati anasara tyanga aina make up copper girl.
2: Genda.
1: Kwa wafunira uzo agenda kuyika.
2: Embere bujirabe embere.
1: Kanura embere zonna zimulemesa okusara. Paka abantu ebanadda ko emikolo ne bagifuula misiramu.
2: Yes.
1: Naye batagisiramule berimba.
2: Kasara.
1: Taso asara agenda funa atya uzo. Echo kubiri ayamba de gomesa atademo kasokisi bwekati emikono jonna jiri bwero agenda sara ati ole dali bwerere ochegende kati basira musike mikoro just ne wanate wakoze echo kati obuzubu chaliwo
2: chaliwo chaliwo kati abalunga byabananga abe mikoro echo fetu tukologwa fe mubera mu meeting gwe kibagambe ne swala buzibasa batirewo ebisera tujja kusala bwe biti gwe rwakiriyo kivemu babagaje menenga gogo gutusiza ndani okukola enteka teka yabayimbi bwe banajira ndio no ajja kufulumya ono nagere kwati anasokewo bali batano nubu kadde buli ombu satu busatu kubutano satu butano satu butano alifa haji ni bazisonda lanjana ngani bade milioni ya satu arusa abiri nyingo musalo tasubula kuteka yo bolio ili omusoro ngo ugwo muzikiti ngo mitwale 10
1: kandi awte wali amuraba naika ti wanu bagena mmogera ko
2: bas saba Allah rabbi atulunga mie kakati Hamza Ebuddo agamba nti waluwe njogira abantu jibogera simanyo wa mutawahidi ya itawo
1: no.
2: Ni hati nga chama njira bantu kurulimi agandi batu kugamba nti katonda tagababyo na abuza nti echo chigambe echo ugeribwa cho chira mulwa chitia agandi mwenye katonda tagababyo na roli ya mua bulungi nema ama ya mua mbaliga ya mua chukagirafu na ya chindu cha agira nti katonda benata sula bimuwa
1: ezo zezo muku nsobyezi itakunimi za bantu ngabinza no bajja mu busilamu kwango busilamu solo buvamu nebigambo solo buvamu nebikorwa kaliwo gamand katonda tagaba byonna ekisokera ddala obero okubye ebituli mu kugaba kwa katonda ekyokubiri obero olaga nti aine ebimu byataina Osegede. Kati chiri yango gamba nti Katonda agaba chiraru.
2: Katonda agaba nga mularu.
1: Agaba nga mularu. Ata ina manyo gwa wenyama. Kati ekisokera dere kigambo ekyo mufananyirizo omularu.
2: Yes.
1: Omuchezo omuntu omularu yakola ebitategerekeka. Chovola bangu omularu omusanga asula mwala.
2: Aha.
1: Osegede. Kati Katonda omufananyirize ekintu ekinene. Osegede. Ekyo kubiri obera okubye ifananya obo kubye ebituli mu bwenkanya bwe. Obera nga alaga nti Katonda si mwenkanya. Obo osegede. Naam, kati ebintu bya Katonda byansobera. Ebintu bya Katonda bibuzaabuza ezo zonna enjogera. Ebintu bya Katonda bibuzaabuza. Mumbere fanana bwetyo. Kati omuntu alina okuba nti abyewala. Tubaliwo abantu nga Allah yabawa byonna. Yes. Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatira as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bi salihin. Nabi Yusuf
2: alayhi salam.
1: Allah yiriyamu ekitundu tundu ky'obulungi bw'abantu bonna mu nsi. Namuwa obukulembeze obufuzi kabaka. Namuwa obwannabbi avunula ebirooto. Kikyatamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tichatamu.
2: Yes.
1: Kati Allah subhanahu wa ta'ala engabaye oli wayogera bwatyo abatagitegedde. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khazainullahi mal'a amawanikaga Allah gajjudde. La taghidha saha'u al-layli wan nahar. Tewali kyetukendeeza ku mawanikaga Allah ababa mupeke misana nekiro. Araita munzu khalaqa samawati wal ardh gwetunura okuva Katonda yatonde gurunense aba musaba emisana nechiro bonna abawana yete bigwanga yo byagama ose katigogama ntagaba byonna. Yesi wakuba nti engabaye agaba bil hikma. Akoze samagezi ga waguru. Osegedde. Amanye nti ono anamuwa kino ayinza okukwa ayinza okwonona. Namu wako chino. Usegede. Wala ubasata Allahu rizqa li ibadihi la bagawu fil ard. Singa Katonda abantu abajjira yo byonna n'ayiwa omulundi gumba ndi yononese mu nsi eno. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Katonda assa kigero ekyo kyaba ayagadde. Soko kwate kino. Newaita accent kwata ne kino. Kwata ne kino.
2: So se kuchiza mulundi gumuntu yandi funye myaka 5
1: buli kimu
2: napu
1: kali go omuntu yandi eguyiza akikatonda singa buli kimu ya kimu
2: aru sanga yandi sanze maso obuzibu nga byonna bikozesezza lumu
1: obosege kadi so ezenjoga tuze wale nnimi za fo omuntu atya Allah teeta agakogera bigambe ebyo katonda tagaba byonna katonda nechigambo Katonda mulamuzi sechisa. Nacho sechirungi. Cheza waliyo batalamuzi sechisa.
2: Balamuzi setima.
1: Balamuzi setima. Kati ebyo bigambo si byaffe. Toyetaga bisa ku lulimiro.
2: Okay.
1: Tovula wanga abantu mbakubirizeddwa nabbi gye yatuyigiriza.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ejjawo ebyo byonna naddala ng'obyogedde tomanyi. Egamba Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamuhu. Wa astaghfiru kalima la a'lamuhu. Hayi Allah unne ogomera joliyo. Ontaso kugattaka ekintu kyonna nga mmanyi onsonyiwe n'ekyo kyemba nkugaseeko nga simanyi. Osegedde. Nsonyiwa kyemba nkoze nga kya shiriki nga simanyi.
2: N'ekyo nkoze nga nkiraga.
1: Aha. Kyenkoze nga nkimanyi nterawo amakubo agatakintuusaako. Osegedde. Abantu bingi naddala kati ogenda mu bigambo by'okweraguza. Enjalo ezikusiiwa ogenda funa sente. Bikyoli nazaala omwana ng'ekigere kityanga oyo wabisiraani. Ebyo byonna biyita ku nnimi z'abantu. Naye eyedduwa alhamdulillah Allah solo isizaako n'akusonyiwa. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Naam.
2: Okay. Program buza imam ndakati ono agamba nti
0: ku mikono gino oluusi abantu bambala essaawa buli omu n'agiteeka gy'aba ayagadde naye abuuza mukono ki ogwandi bali kugenda kozina obulings obwo essaawa mukono ki era mulimu empeera okuteeka kwogwo omukono gwogenda tugamba
1: naam aruwa hadithi Aisha kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli nabiyu yagaranga nnyo okutandisa ddyo mukwambala engatto tana'ulihi wa tarajjulihi okusanira enviiri wa fi tuhurihi ne mukwetu kuzaawa abaana abatandikira ku ddyo wa fi sha'nihi kulli ne mumbeera ze zonna kati watunulira hadithi ziraga empeta nabiyu ngeji ya jambarangamu ziraga nti ya chekanga kumukono ugwa diyo wawashagende kati empeta tuji kasa nechi
0: nesawa
1: tukura kiasi nesawa wa kubanti ya wama nyambaraba nti ngeri guno mukono jeguri nti bukura nyemiri nti sawa ya ndi jisibyo kugwa kono kubanga guno bukura nyemiri mu esoro kugwa mangu neyo noneka neyo wato tidecho singo bulu njiteka kudyo
0: okay
1: kubanga diogo tutekako buli kirungi
0: okay
1: na
0: ono abuuza ekibuuzo omwami akuba abakyala makeup nga gwe mulimu gwe abakyala bagendayo makeup kanyongereko na kino omwami bangi nnyo bebasala enjala z'abakyala mbu bazimanyi nnyo bo
1: waliwo n'omulala awo abatunga ennyindo Chaja ine chile vuchilinga cha abasilamu na yeti sajja chono nefu. Haubu na bono nefu sheikh. Bono nefu abo. Ogomuli umuntu watia Allah taswa agukona. Kubanga bachara boku watako sibabo.
0: Sibabo.
1: Ochegedi. Ochiba ngobu sambu wagana kwe ya ula na ya toro muku watako. Mbamuku watako nyindo na muku watako maso vichi. Bono nefu abo.
0: Okay.
1: Na.
0: Aha. Ate era na kino na chachi akitaddeko ndi ate olwo ono abantu abawunda ebisige abakyala naddala abawunda ebisige ndoza kubisala ndi bamanyi n'okubijjako n'ateekako ebyekkalaamu lusi n'abikumula bulungi akakolanga omwezi gw'embono ekerera
1: abamu ku bakyala abakolumirwa annamisa wal mutanamisa namisa ye musakyala asala ekisige takirizibwa kisala naye ate akirizibwa okiwunda okyegedde ekisige kye kyennyini akirizibwa okwongerako byayongeddeko kubanga abakyala awaman yunashau fi lhilya abo bawangalira mu kwekolako okyegedde nekitereeza asobola okitereeza
0: kubanga oluusi ebirwali abamu ebigatta
1: naam naye okisala nti akiggyeko ekyo kyekyagaaniwa ekyokubiri wabanga asazewo okusiiga kisige na okwekolako mu mbeera eyakusiiga ku mimwa biki aba amaze okwewunda kati awo takkirizibwa kulabwako omusajja amuzira okyegedde abakoze tabarruj wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati lula watabarruju idhaaru zina kati awo abalina okubika ku maaso nali akositera waba asazewo okwewunda neyesiiga ebyo ebintu na
0: teyanziza teyanzeege nti onaabuuza nti sheikhe omuntu ali mu riba nga ddala nkitegeera nti sente yazijja mu riba mwagaggawalidde bamuzaakozesa nzikirizibwa okumwewolako nga ate nkimanyi sente kye zikola
1: nandi ye yaziggyayo mu haramu naye yazikuwa mu halaani osegedde ye nga ye mukuziggyayo yakola haram okyegedde naye wano ye mukuwa yabakuwa halaali simayo oba okitegedde
0: yes
1: omusango
0: gulikuye naye zino zesente ezo zikala za halaali ku bintu ebirala
1: neera tekigana kuba nti akuyisa omuteremu eddinisa mu nyumba nogaana
0: yazijja mu bbanka
1: osegedde naam oyina katonda akubala ku kino ky'oli mu kukola osomesa abaana be ku ssomero school fees alina okusasula osegedde aze ku dduka okugula kiro ya sukaali okimanyi nti atunda mbizi osegedde kaliye sente azijje mu haramu ate naye gwe azikuwadde muki
0: muhalaali
1: lwakuba nti kyenti yaku sente oyo azijja mu riba nti riba ina enfuufu oluusi tezibamu baraka yamhaqu llahu riba أي يزيل البركة المال الذي خالط فيه الربا كاتوندا جومو كيسامو مالي جوتا ديم الربا كاديسي سو بيلانتي جو سيدي زبانا وغينا زفنا مومو كيسا Chocho kacho kache ntia
2: Nienga tofu na musangu neo mkisa
1: Mkisa guinzo wabutaba Nira ya choro ziku wa nira nezifa ufizo Nienga mkuzimu jako guwe ya tito wana musangu
2: Ok Ntika mba chua gira ndaba anga chitufu kubanga Bantubanji nyomba le sebi ndunga wili muriba Naba na sende ziba sanga So nina mtu natuko ganti sende zaba fute muwe la mikisa
1: Sende zaba fute mwa
2: Tempa mikisa
1: Olawa wale wa bantu wa ine nkule gula ebizimbe ebi ya bank ebi Nevi sele bisinga nabo nyini tebabi gula tebibo mifuna mo baraka Olawa mfufu eri ya riba je garment ribe ine mfufu Esigari lako bintu ebi
2: Yes
1: Kati wewuzi uwo kowo.
2: Okay.
1: No.
2: Program buza imam. Kakati ono agamba nti yale Sumaiya Abubakari abeera namagoma. Sumaiya ono aganti aine kimuluma kyagala omuyambeko bono omufunira dua. Ono omubuulira ekyokukola. Agamba nti bintu ebinuma banange bakola ibada ati ezenjawulo naye nze kiri kyobaddeko ndowooza kibaddeko eswala ennemye ngezezzaako kiganye neebuuliridde naye wa ndi mweraliikirivu nnyo mu mutima gwange okuba nti eswala ennemye abuuza nkole ntya
1: eswala tennamulema jasi yakyetaddemu nti emulemi naye tennakola ki Tena mulema. Haisokila dara. Echiletila abantu ruso kugayari ile swara. Naba na anga uraboye obuzi uwa itamu. Haisokila dara anti. Mikwano jo wangara na jo. Oshegede. Tuweza kubela na abantu nga siba saaze na weno sara. Kati wachiba mikwano acho. Aino chuse miche. Aino chuse mikwano. Echo kubiri toyinza kuwangalia ku haram owulirize eno nyimba eno olaba katandika butandisi byo byeramu buli kaseero ya ku TikTok kujjako Allah kujjamu amaanyi g'okusinza okumusinza mera ezimu ku athar az-zunub wal maasi ibn qayyim ziyareta mu kitabu ky'obufu bwa mazambi dha'afun fi ta'a amazambi ganafu y'omuntu omukusinza katonda noyagala okusoma Qur'ani TikTok na yukutuara. Haunde wuna, yandi somye juzu. Na wumara kusimu. Wachita gende. Kati ayinzo kuba ina mazambi gakora. Wachita gende. Wachita belecho, ayinzo kuba nga ine mikwane mibi. Ajita mu influencing gakora chi. Kusara. Echo kusatu, ayino kumanyo vune nebo swara na mpereri. Muna manya novu zivu wawa yore kedenga tasande. Wachita gende. Nenga eswara jisara anonye mbira yonna yonna esare eswara
2: okay
1: na msaba Allah mukwatireko amuje mu eche kirwadde kimulimu echo ekirala enera eno no message egende eri bazadde nti abazadde rusi tufuke ensonga abaana bafukule meero okola ibada nga bakuze olwenkuza gye tubakuzaamu kati omwana wabanga teyatandika kusala nga muto Orusa akalubirwa okusala eswala nga akoze ki?
2: Nga akuse.
1: Aha. Kati abazadde bano batuyambeko okuba nti abaana baffe bano eswala bagitandike nga myaka musanvu. Sina musanvu wa myaka etaano. Mumbere fanana bwetyo. Man shabba ala shay shaba ali. Omuntu avubuka nga akola ekintu ne wakaddi wakikola. Wayansha'u nashi'u alfityanu fina ala ma awadahu abahu. Omuvubuka avubukira ku ekyo bazadde be kye baamumanyiza kati ojasanga abantu abasinga nga okusiba Ramadhani ekyo ogwo mutawaana munene era nga kasabalangirya nti okusiba kutuuse nga n'omusujja gumuluma osegedde lwaki nti teyamanyira kusiba ibada zitandise bukulu oba okitegedde kati ffe twatandika okusiba nga tulimu P1 Nera yes. Nzisi chini chintu chenzira au ne chini nera ri kiri zakuwanga na chikora nchini muzi. Yaha sikuwa busi wabuangi. Neswara yenyini femama wa fenga tori ambere katoni nasara. Nera sawa zino singa nsoka nendi ambere katoni nasara eswara njera vida. Kuwanga chiri mubongo. Oshagede. Ne kumasomo jituasumira masomo gaga islamiki musoka kusara ni muluka mugenda kuchi kadi twakimanyira osegede nimbere te kuomira nga tonna sara osegede kati abazadde bayambeka abana baabo bana bo buwala balemerwa okwebikirira lwaki nti kuva butote bamubisi osango mwana w'obusiramu bamusibya gaviri mbatadde mu nembira aine emiguwa jigweno kati eyo ayo enkuza jo mukuze agina funa ebizibu byono byali musawa za kati so tuchinogere dagaranga buchali abazadde tuyambeko abana nga bachali bato tubamanyize ibada zino ne wana akula tajja kisanga mu buzibu na
0: cheke tuyanza nyo tuyanze ke kigambo kyo mtu chakuliddeko
1: na
0: in fact ndiwe kuba kuchichusa no
1: ndiraba
0: mu olusi balemera ku mazambi
1: nani baga anti akacha mama mimi okagorora
0: aka kutuka kukutusi
1: kama
0: niko mmenyesi kati olaba ne emiziro kati basomeseza nye emiziro
1: na abantu abantu bachaganyo jivapo
0: baganyo kunji okujiria muntu nga edirandiga okujiria chokano okujikwa atabwasi olokubanti ya benu wasi nga kimanyide
1: nera chigenda tutwalira emyaka nera nga nsanvu abantu ekyo kitegeera
0: yes
1: wakati omuntu musajja mukuru ali myaka 5 nkaga omugamba ali omuziro
0: ali emamba
1: basegera ali emamba mutufu akarubirizibwa basegede akarubirizibwa kubanga kimaze mu buwangazi we banga deni kati ne kibanga fe baduati abasomesa abanaffe tusigale nga tukitwala tusomesa
0: nenga sibandi kyaka kati
1: Allah barungamiza ne banguyirawo alhamdulillah naye abakyalemereddwa tusigale nga tubagamba kubanga kintu kyabakuliramu kyawangaliddeko kiba kizibu kya kivaako
0: kiba kizibu nze ndowooza sheikh ku nsonga eyo ndowooza singa omuntu takirya ng'omuntu naye nga tagambye nti Allah takikkiriza oba nabbi ndowooza ne baba talidde nga tayagadde tachina mbuzi okujonga agamenti siri ya mziro Allah ya agani
1: neda mumbela yu kuraga abantu nti kino chazimbi waku buchamu wakili achirie yu wademo wanga zi wachirie yu mbondi kwa kadinze kaira njia wasa yu mkazo we mbogo jesi mgena chisi tukena tu chisi mura mbantu nti chisoboka kaira soro wasa na mkwaya kanae katuganti aka nchileke wade mumbele utachijia terena
0: tulie tuchirie kufali oba kuwasa na
1: mumbele gulaye mamba atilisti ya waka unewe guwa murundi bajijule khalas
0: haona wata
1: damujile kweke njini sengkuru guwa atandika
0: hizo nukuza balance kili chupa tuchimanyide
1: wala matalanga tuchimanyide nono wana watu weo makasuma ujiteka mkamu
0: ya tukati uuma inanemi kasumi inji njira situa jimanyira
1: naam
0: okujake choko safabe mamba echo fenna basinga mamba ziwa mamba banyina ziba afumiro ba mamba echi mamba
1: echo choma mwachimara
0: echo twachimara
1: moyo wasamu
0: ere wafete kiriye
1: khalas kali ne mamba mujirie echo chibura yo choka
0: anti azanye tuyazege ndine mukada fe Sheikh Hamza Badru Kahira gotaye mu program buza imam Abdul Hamid Kizito Msenza anda ngemanyaga khati ono abuza ti ha Muhammadi abera wakiso mwami abuza nabika ina chaya garamu abuza ndi omusajja la sente zino zitekezo kameza zibafisa zira mulwa zitya
1: ziba zize ziba sente ze ku neda simanyi omusajja abuza balance
0: banji
1: naam oyo baba amukuza we batyo mukopi oyisegede nezi ba sente za mukyale ezo
0: okay
1: nera waziweza bulungi nezwero okuva mu zaka wezaka
0: omchara
1: muri mwa abachara kandi na musajja mukwano gwani musajja ali awo mugagga yanga yaka meza aleko bukadde busatu chokanga buli kimuwe kiriye waka Sika kasanti ya nimba kubanga senta azina.
2: Senta azina. Uyo tandaba kujuzawa wana tumuweva ninafi.
1: Ukade busatu wareke waka.
2: Saja jevali.
1: Watu yangamba tuwa ina maka. Nangazi katindeko ukade busatu ya waka. Haringa ulichimuwe chini. Kati uyo mchara kameza ki ya kura anti ya wazi zako mwaka mwamba. Mwebali kati ya wachara baba minister.
2: Yes.
1: Awachara baba MP goroza yeah. Baba lekira mitu ala abiri.
2: Kati ya kongo li mufuta nyo.
1: Kati. Chiso voka sheikh. Okay.
2: Kala wachara wanati mbabuza balansi waka meza. Baja kumanyanti oli mukopi nyo. Kati ono agamanti yabadde mutambuze. Tiasa de zori. Agendo kutuka watu singa bali kusulatu la asiri. Na agaro kubajo ininga. Kati yao buzi uvera u. Iye aina kutulamu. Bili bili.
1: Na mkakati.
2: Olia sanze kubo. Laka mkumpi. Nga basa dekemu. Ku asiri. Aba goberida. Ayagala kumanya asala atia. Nemperazi kuna atia. Tiasa de zuhuri. Mutambuze.
1: Haichisokila dara, omutambuze usamu buina mateka, gibuwa mugonde za muko. Nile baba itaba ashabu al-azhar. Aina uzur, aina chimuso nyisa, nga safari, uwa muntu wa murwa dewebityo. Kada omutambuzo no, mula Kenya ba mugamba asaye laka meka.
2: Biri.
1: Laka biri. Nemulimu embera wezituka, ngatakirizi wakusara laka biri. Mumbele soka. Kwa kubanti asali de emabega gomu ntu atali mutambuze singa kakutanda no ingira mujama ya basiraha mawatali batambuze ino marayo kubanga inama jo ila imam li otama bihi echaise kiwa imamu kubanti tujuliriza na ye nade singo mutambuze ya badasaza abatali batambuze ya sara kubiri bone bayimu kani wa marayo osegend kati wa mutambuze wa fono aingire muswala nini ya zuhuri kubanga zuhuri tanda jisara nila saira kanya kubanga alimabega ga imamu atari mutambuze hurufa nyuma ngeswale wede asaira kabiri za asiri kwa kati asara ika na
2: shake chuchetwali tumanyi ne ilimu kukawa masaba ajimu eneja urusi tabula urusa abantu
1: tetabule yongera kulongosa
2: na abatusomesa ndoza batutabula
1: mwe basomesa mwa abatabuka naye
2: nanga shekhe choche twali tumanyi tibobanga ozeno yingira muswala usanze risala nabo ndini gojeke usalera kandara biri oberenga oli mutambuze kubali obori sanze kuishayi sala kezizo deni kukolechi mpoze ya ishayi yeti
1: oleme kusara nabu
2: ndoza tuji njaku na yungi nda jiku buzamu na
1: chicho soko demu cho yogede sishite gede ntichamari muma nyinti
2: kati wasanze osanze wa sala magaribi sala na umu magaribi naba raka satu deni kujeo raka bidi za ishayi
1: nani ngoma zoto ura salamu ni
2: bano hana bano neka kati version ndawe yajja neka anti bobango sadde na abantu bali gwe tola kera akazo biri tola salam bobo ya osobode basange go basanze hira nayo osalira akabiri ngo gobirira omuntu omuyo version yeyo je tulina
1: just murai kama achitegera umi cha kama achitegera umi mumbere omutambuze watakirizwa kutola kuswala singa asali ya mewega guo mtu hatari mutambuze ya ino marayo okuja kuo ilaika sinairi ujo ya garo ukuleta yeno eswala ya magharibi ya mpiseko na mbasanga wa sara ishai nti nsara na bora akasatu ne ntura wansi ne ntura salamu urufa nyuma ne njimukane ne nsara ishai
2: mbasanga
1: oba ne nsara kora akasatu eza magharibi ne ntura wansi ne mbalinda
2: paka wana sanga
1: paka wana sanga nintura na busalamu ostegede kati chejo
2: tusikane insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ubusilamu dini yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kukigoberera gobuze imamu. kati tegere dini yo wiyongira kujitegera tegere byota subura kumanya ibyo bihodikira mu bucyamu wano kufune na murwa mu program Busa Imam buriro nako ukuva ku saa 11 n'ikitungi za kaungezi paka kusawemu esowe guro uku kusene ku Sunday saa 12 paka kusawemu zore guro program Busa Imam ikuretedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur
4: Adhan kuchukumu shumukatumizi muenda Al-F

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Omwaka oguwedde twamalirizi okusereka ebisulo bya Shukran Babies Home, ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi. Naye olugendo luno terunaggwa. Omwaka guno tuddamu okudduka, tudduka n'ekigendererwa, tudduka olw'okukyusa obulamu. Weegatte ku annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home. Okudduka kwanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku Cricket Oval e Lugogo. Jangu ng'omuntu sechi nomo nga famire essomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozo ogw'okuddukiramu gwa mitwalo esatu gyokka obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiiti ya KFC.
3: Jangu ofune kiti yo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center.
2: Anyo Muzirimu Run 2026 ekutusibwako. Pal FM Anyo Muzirimu Run 2026 tuko olw'obulamu, tuko olwa Shukran Babies Home Administration Block.
4: Tukweniriza programu y'ebyobulamu ne Dr. Sarah Rashid Lukwago okuveka twe kumusabote
5: webali nnyo webalidde ddala mukwano gwange wonna wosinzira okuba ngaotumbudde omukudo gw'ensonga Pal FM ekula eri omuntu wabulijjo. Tukweniriza nnyo mu programu y'ebyobulamu nagamba nti munaku olwa Sunday saawa ziwera bwe ziti tubeera n'omukugu kafulo era kakensa mu kujjanjaba ng'akozesa eddagala ly'obutonde. Dr. Sarah Rashid Lukwago tubeera naye olunaku olwaleero. Sunday kutambulidde temunangu wange gwakaluzibwa obulwadde, tugamba nti munanga akaseera ke kano ddamu essuubi twala okukkiriza nti kiggwa leero, gamba nti leero lwe kigenda okuba nga kiggwa. Guliriza omusawo, kola obuvunaanyizibwa bubwo. Kwata peni n'olupapula, namba z'essimu basiguma zikwate ziwandiike. Bwomale kuba ku dokita mukubire ku ssimu mubuuzeeko nti dokita nagamba nti ebirwadde bingi, ensonga nyingi nnyo, ekirwadde tutuyinza obutakikoonako oba okukikoonako, naye ng'obulya waani agadde okwongerwa okubuuza kubanga wano obudde tuba na butono. Dr. Sarah Rashid Lukwago abeerawo kubanga munanga akuddamu okusalira ku magezi okukujjanjaba n'obeera nga munanga otereera ete tukusumbira ddala. Nuna kula Sunday na kuzumwe ziri mukaga umwezi kwa mwenda umwaka kwego bili abili mukaga tulina awe uluna kwa uruwaredo. Dr. Sarah Rashid Lukwago ya mazido kubanga munanga atele na studio za Pearl of Africa Radio aliwana nekedo kukamu na buka mazinga bolijo umusawo mutendeke atenga ya gambe chitara chaine chenkizo ye ya kilizo kukwata kena nabaso wa wazungu yensungurachi ya kutekla wali lab katwe kumusa bode ya kutela wali lab asuka kukebera sibya kutebereza ni basura nti kino alusaz kikache kine kimuluma alina mu kine kirwadde bulwadde bwe butwe mu musumbwa atwo runali okakozesa obukugu n'omukisa Mungu guyamuwa nti asobola okujjanjaba n'obeeranga munango oterera yeteredde da mu studio za Pal FM kamukuwe akubuzeko hajate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikum salamu warahmatullahi
5: wabarakatuh.
6: Musibe mti aba uliriza aba fabalonji aba Pearl of Africa manya nedobozi za Dr. Sarah Rashid Lukwago okuveka twe kumusa bode oba okuveka twe okulirwana ku kizimbe kya mumusa bode.
5: Wow.
6: Musibira abasinga obungi mumanyi oba n'ekifo ekyo mukimanyi kasita mumpulira ku mpewo za Pearl esaawa zino.
5: Wow.
6: Tuba tuze kusoma okuyiga okuyiga nti tekuggwayo ate ebyobulamu tebiggwayo, bingi bye tumanyi n'olowooza anze mmanyi nnyo ku bulamu naye tinowabayo ng'olina ky'otamanyi n'oganze mbadde sikimanyi nti omuntu bw'afuna obutulututtu wano butegeeza kino. So y'ensonga lwaki tubateerawo pulogulaamu yaffe n'ey'ebyobulamu. Mukimanyi nti buli lwa Sande ngenda kubeeranga nammwe essaawa zino zennyini. Temwerabira nti Dr. Sarah Rashid Lukwago nyina amalwaliro mangi, nyina emukono ku kizimbe kya Mukono Mall, tuli ku second floor akasenge kali C21. Then abali ejjinja tuli ku kazimbe bakaita Golden City ku Kampala Road mu Kiyembe kasito tukaawo. Buza akazimbe kebaita Golden City bolinya amadala ugagwerako rumu esooka, then wetuli ku mukono ogwa kono gwe ng'oli Busunju tuli opposite polisi eye Busunju kukakalina akatunda emmere y'enkoko. Kyemuteerabira nti Dr. Sarah tusooka kukebera Ntulioka tukujanja banganzo musawo eega tana basawa wazungu. Aba kebele abalabala tole nensara hundi mjitule etele wano. Kudua lilo msoke mkebele abalua debange. Imbajanja venga ntegedechi. Chibaluma.
5: Sikutebeleza.
6: Kupana chizula ntebanga liyo malango tebeleza obulua de tebuona. Atuwa malo budde bungi n'omulwa dayono na sente nyingi. Lero jia kujia ntebeleza ngambe kaboto ngalaika ya kuluma.
5: Bambi.
6: Olongambie weta kulosi iwa maguluga kuluma vishin tebeleze. Ngamba ezo saini ezo ayo kabotongo. Mkuwe dagali ya kabotongo. Olinywe lile mekola. Ate rodo ngambe musa unanywe de dagala nisi tatelira. Ate ntebeleze nti akato ya laika si kabotongo. Oyo arthritis. Olonzi janja venga orusi biyo tebeleza sibitufu.
5: Chitufu.
6: Ne nchilaba nti entebeleza yu, jetu ite entebeleza yu obude kubasawa bahabo, yebalete laba nti obutaba janja babintu kutereira.
5: Kuhona.
6: Zenende taba doktazi. Abasoko tukebela, netumanya ulcers omuntu aina peptic ulcers, chitufu azirina, ziri ku grade chi.
5: Chitufu.
6: Ya mazena zo bangashi. Era chikachi, kuba tuine nduwa denga zobu otamanya. Muntu amazina zo banga chi ziri ku grade chi twagenda kutereera ogenda kumala budde nga ali kuddagala ngatera tachuse na musobo omukebera omanya nti kati according ku grade weti tugenda kubate tutereza omuntu olwaleero tugenda kusoma ku ndwadde nyingi last week abaliko twasoma ku kawago kituyita brother ne tusoma ku prostate enlargement mbasajja netusoma ku cystitis era byonna bikunganyizaamu n'akawago netulekayo endwadde zino ze tugenda otandikirako olwaleero twalekayo ekirwadde ky'okusiiyibwa ekirwadde ekyokusiiyibwa kye kya kandida
5: kandida
6: kandida ono ayina ebika tuyina kandida gwe tuyita candidiosis akwata mu private parts
5: okay.
6: Netuwa ne candida arabicana akwata mukamwa oba kumimiro. Netuwa ne candida akwata ku skin, kwa weru wa skin. So oyo candida abantu abasinga batambula naye nga tebakimanyi.
5: Akwata
6: ku lususu. Abasinga batambula naye. Tutya ogena sanga omuntu nga yetakula. Nenda tandikira ku mwami singo bango ina candida ebikabi ne bibiri ngo ina candidiosis ngato ina ne skin candida ogenda kulia kitingotya oba ogenda kumanyiza kuki tyomulina ogenda tani ko kweta kula mu private parts oba kusiyibwa mu private parts ngo mwami osiyibwe mpatanya za maguru abambeta kula ne bavako no luvu obere ngo ofuna obututututu chetuita after shave ngo mazoku shavinga obere nga ofuna ensundo ku private part yongo mwami obere ngo ofuna obututututu era ku private part yongo mwami otaniko kufuisa omusulo nga gukubalagala obanga gukusiwa mu pipe eyo efulumyo omusulo ogena tandiko okusiibwa muze tuita tester causes zo obaze tuite entula z'abaami ng'owulira obusiiwu munda ng'osobola zitakula ne woba olimbanno bakulaba oyisa mukono mu mpale nga weetakula ekiddako genda tandika okusiiyibwa mu bisambi oyo gwe tuyita candida wa skin osange ng'osiiyibwa mu bisambi wakati ogenda okujja mu bokisa n'osiiyibwa nnyo bw'ojambala naye owulira okusiiwa ne weetakula era okumala akaseera kukastola bembele yongoli mwami manyanti oina candida abami candida wemufuna abaleta ebintu bino wamanga asobola kuletera discharge nga bola beyo mchala
5: wow.
6: Omwami ugenda kumanyota anti oina discharge eyo egenda kujja oberenga bobo ofuisa omusulo gubera gukuluma oba mukusembayo nga gujja n'ebintu ebyeru ekyokubiri omwami ogenda kumanyota anti nawe ofuna discharge okufuka omusulo nga gusigalira nowekanga nti omaze okufuisa empale yo esigadde etoba kitegeeza ofuka omusulo ne gukola ki ne gusigalira oba n'ofuna ka discharge otandika okulumizibwa omugongo otandika okulumizibwa mu ndira n'amukawago kasita owulira pain eyo manya nti oyina candida gutuyita candidiosis asobola okukuleetera obuzibu bwa low sperm accounts n'otuuka ekiseera nga w'obeera ne munno nga mwegasse tokyatuuka ku ntikko oba ofulumya mpewo kasitoru wawo na ingo umulina.
7: Bambi.
6: Era sobolo kuletero kunafuye chisenge chomwami nosanga guwamanyige chisenge tucha agarine la tucha sobola performing abulunji. Mm-hmm. Yesonga rachi nabakolera kafumu kali border to border. Akayambira wu abami okuterera mu chisenge. Mm-hmm. Ngoli asiga kwa kasige wati na atambuza emirundi jaga na dala abami abanafu. Mm-hmm. Umami ya jafu nechirade chinechia kandida. Mm-hmm. Abelenga afuisa kumukumu oluso msulo gumulu mabagumu bala gala atuke chisela chafe kitinge amanyige. Mm-hmm. Chite feeling ingatacha aina appetite mchisengo mlanga malaida chikabili wabatanu. Mm-hmm. Abelenga agweri so kati wetumua treatment ya fe ya kandida. Mm-hmm. Tugena mute edako nefumu ya ferino. Mm-hmm. Eri amanyige chisajja. Mm-hmm. Eri abelenga atasobolo kuchike chisenge che okumala kwa ugonji. Netuda kandida wa mkama.
7: Kandida wa mkama.
6: Abantu abasinga bamulina nadala abami nga munywegera nywegera.
7: Abami nga banywegera nywegera
6: baina yes. Kandida wa mkama. Tetuba gana nti temukola chi. Na inywegera omuntu gwe kakasa. Ngomazo mukebeza. Hey. Musitu romulete wa Dr. Sarashi Dirukwago asoka mukebele taina amu kandida. Hey. Taina amu UTI is infection. Taina amu PID. Hey. Taina kabo utongo. Hey. Aonywe gira mtuo.
7: Obude bubawa bandu.
6: Okula fulanti obude tebaina. Hey. Kati awe wali uzibu. Hey. Omuntu wakila fulanti taina aji. Acha muke. Hey. Agenda funa kandida wachi. Uo mukamwa oba uwe mimiro. Kandida uwe mimiro bumufuna oba ne chances nyingi ziru ala kokolo utuita kansa uwe mimiro. Tumuita throat cancer. Ero genda kumanyote anti wafuna kandida uwe mimiro. Gomwami ya nywe gira nywe gira. Ne chitundu che Saturday day. Jituita private part. Yes. Kati omwami aina obuzibu oba anywegera anywegera ogenda funa signs and symptoms zino singa ofuna kandida w'omukama. Ekisooka emimiro kigenda kwanga gikusiwa buli kaseera ngoli mana
7: okuba
6: emimiro. Ekiddako nga throats zikwata buli ddakiika. Ekiddako otandika okufuna mucus ekyo olunyiranyira olwo olutaggwayo nga buli kaseera obeera bw'okolondola olunyira olwo olutakolaki olutavaayo. Ogenda tandika okuwulira emimiro nga giringa egiriko ekintu ekituddeko oba ekifo ky'ennyama ekikoze eki ekituddeko. Ekiddako emimiro genda gitandika kyenjinga ng'owulira ng'egisaakala owulira ng'egikutte. Sometimes ekiddako otandika kuba bubwa mu kamwa. Otandika kulya bwa ku lulimi mu kamwa mu matama ne waggulu mu kamwa.
7: Bambi.
6: Ezo zonna signs. Waliwo n'abakyusa olulimi nalanga otandise okudeveloping ebintu ebya white. Mm. Ebyo kasita obiraba ogenda kukola bw'oti. Ogenda kuba ku ssimu y'eddwaliro eri 0 7 4 0 7 7 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 chenda mukaga.
7: Chenda mukaga.
6: Amakumi atano.
7: Amakumi atano.
6: Chenda mubiri.
7: Chenda mubiri. Tujibadiri maja. Tujibadiri.
6: Esimu eri zero musambu. Inya zero.
7: Zero musambu. Inya zero.
6: Abiri musambu.
7: Abiri musambu.
6: Atano mubiri.
7: Atano mubiri.
6: Abiri mukaga.
7: Abiri mukaga.
6: Oba zero musambu tano biri.
7: Oba zero musambu tano biri.
6: Chenda mukaga.
7: Chenda mukaga.
6: Atano.
7: Atano.
6: Chenda mubiri.
7: Chenda mubiri.
6: Gweka star off ni nambe yo. Ogenda kuja direct kuduwa lilo tusoke tukebele.
7: Okay.
6: Abamu mufuno obuzibu obwa kansa woku mumiro nga temumanyi.
7: Mm.
6: Olokuba nti mulwa nga muina throat ezo obera okuba emiro okola ki okolondola kikula ne ki developing no tukaisa nga tukyasobola kumira tukyasobola kulya byokya ngero olumizibwa abalala tandika okufuna ensanja bavu mu mumiro oba mu bulago kwa kasitola obubonero obo situkirawo oje kudwaliro lyaffe obere ngate ofuna obujjanjabi obwenjawulo oje kubanga otererera ddala tugenze kandida mu bakyala.
7: Okay, tubadde mu bami.
6: Tubadde mu bami. Abakyala muyinza okwebuza bo bafuna throat kandida owo kumumiro bamufunira ddala.
7: Atenga bote banywegera.
6: Banywegera na obachala bonna banywegera. Baina chances nyingi ezifuna candidate wo ku mumiro. Gwe kasitoma nyanti gwe onywegera. Ero jasango mchala ngafune kizibu chechimu. Akolola buli kaseera. Abera wanda buli kaseera. Emimira bela mbale watuka mu taxi chiitirira. Ero jasango mchala oyo nga buli kaseera abera wanda. Abukolondoro butakola ki obutagwayo. Atandika okulumwa nga emimiro kuberenga okuliko ekifo ky'ennyama ekikoze ki ekituddeko. Gwekasitola bwobubonero obwomukyala naye manya nti oyina throat candida jangu tukoleko nga bukyali nga tanafuuka kansa. Ne tuba ne candida owaffe atwaffektinga ng'abakyala okuli okubundula amazzi agavaamu olusu olubunya, okusiiyibwa mu private parts n'okufuna ebitulututu gattako n'ensundo, okubeera ng'olumizibwa nnyo ng'ogenda mu nsonga candida oyo bw'obeera naye omukyala n'akula kosa nye nseke nezizibikira era bwe zizibikira bagenda kukebera nga hormones tezikya balancinga yali agenda menstruation period zinga to kyasobola genda mu oluusi nga bwogenda mu omala mu wiki oba weeks bbiri era kisobola okuleetera okuba ng'omala omwaka nga tolwadde ensonga nga togenze mu kubanga candida ata hormone imbalance. Candida bw'olwa nayo akuleetera okuzibikira enseke n'ofuna ebizimba ze tuyita fibroids oba n'ofuna obuzimba ku magi ze tuyita ovarian cyst singa olwawo ng'olina candida. Era akuleetera okuluma omugongo. Omukyala kasitula ng'omugongo gukuluma nnyo manya candida yakuleetera okuluma omugongo ate era kasitula aba nti mu ndira mukuluma nnyo omanya candida yakikuleetedde. Ekiddako ogenda kubeekufa ze tuyita sex desires obe nga tukyalina feelings osanga omukyala nga takyalina bwagazi bwa kisenge oluusi ebiseera ebisinga ng'abeera dry ng'ali ne munne era abakyala nabo nabakolerayo akadagala akaabo tukayita redis sweetener. Kakola ku redis sweetener. Kakola ku bintu bisatu wammanga. Kakola ku mazzi ze tuyita ensulo z'ekisenge. Ne kakola ku tightening omukyalo okubanga ali tight. Ne katuyamba n'okubanga omusukaali kutuyita sukaali w'abakyala. Kabeera nga kasobola okutereeza n'obeera nga ate operforminga bulungi mu kisenge. Then ne kayamba n'omukyala talina feelings. Oyo osanga omukyala nga ganza eby'ekisenge byanta mu mwami ne wankwatako saagala nkooneko mba saagala. Yes, kati akadagala kafako kalungi nnyo kali simple oka mitwalo etaano gyokka okatumya n'obeera ng'okakola ki ng'okafuna n'ozzaawo embeera z'ekisenge. So mu mbeera ya candida mu bakyala etuleetera infertility obugumba obutazaala n'osanga omukyala nga yazaala kaana kamu anoonyeza olubuto lubuze n'osanga oli nga tazaalangako nga tafunangako omwana n'osanga oli nga ye buli lwazifuna zivaamu olwa candida. Kati era n'osanga nti era omukyala y'omu olw'okuba nti amaze ne candida ebbanga olubuto olulufunye ne lukuyita kuyiika ne luyitawo ne lukola ki ne luvaamu. Kati nekikuleetera okubeera nga buli lubuto olwofuna luvaamu n'obutaddamu kufunira ddala ki lubuto. Gwe kasitola bwobubonero obwo ogenda kuba ku ssimu zaffe zino wammanga. Essimu eri
7: 07 07 20 20 52 52 52
6: oba 07 52
7: oba 07 52
6: 9 9
7: 5 5
6: 9 2 9 2 Essimu zaffe muzikubako mugenda kuba mutufunira ddala bulungi nnyo ne bw'okuba nga dokita yagikutte yogera naye munnyonnyole bw'okuba nga nza nkutte nnyinyonnyola bulungi ajje neekatwe ku mosabode enkya mmande dokita Sara mbeerawo nze mwennyini nsooka kukebera laboratory ya 200 gyokka ayagala sikaani nabagamba sikaani ya mugaso nnyo ojja kukeera ozimba amagulu nga tomanyi lwaki gazimbye ozimba amaaso nga tomanyi lwaki gazimbye ozimba olubuto lukomeeri nga tomanyi lwaki luzimbye kati bwe tukusikaaninga ono tumanyi oba ensigo y'endwadde oba kibumba oba byenda ofuna treatment nga tutegedde bulungi kyekikuluma. So bw'ojja ewaffe sikaani eba y'ebiri ne laboratory eba y'ebiri saagala mutugali nga ate dokita watugambye byonna bya 200 ate nga tukebera omubiri gwonna.
7: Kituufu.
6: Then ekirala esimu kintu kikulu ejikwata katujiddemu tujisome ombeere nga temugirina. Enamba yesimu eri 07 70 07 70 52 52 52 52 oba 07 52 09 09 50 50 92 92 kasito jikuba buza Dr. Sarah Rashid Lukwago. Nga tuvudde ku kandida mbachala tuinayo PID mbachala. Jetujita Provic Inflammatory Disease.
7: Yes,
6: ezo nazo ndwade za bachala. Zitu andiso ezo obukaba.
7: Ezo obukaba.
6: Yes, zezimu kundwade zitawanya fa bachala. Zitu letero kuvamu ensoembi. PID signs, zaina signs and symptoms. Ovamu urusorubi, ngolino mwami wo, kubela ngo uunya bubi akuletera ensundo mu private parts eletebwa ekuletera okulumizibwa nga wega seneba onobera ngo ofuna pain eleta cancer wokunabana oba obuzimba bwokunabana ebanga lyomala ngo ina PID infection eleta dryness omukyalo kubera nga mukalu nnyo nnyo nnyo nnyo musonga z'ekisenge era naye ekola contribution ya manyi nnyo ko infertility obutazaala mukyalo kubanga tasobola kola ki kufuna lubuto obo kuba omugumba so bomala naye ebbanga ng'ogirina ereeta ebizimba by'omulubuto n'ebyomunseke n'ebyokumwagwa nabaana oba n'ebizimba by'omunabaana wekasitola banga ofuka omusulo nga guwunya nnyo oyi PID omanya nti olina PID infection jangu tukebere ojanjabwe netubaona abalina UTIs infection oyagenda kubanga afuyisa buli kaseera tasobola kusiba musulo kumala kiseera afuyisa omusulo nga gwakyenvu abaye akavaayo bwaddayo abaye akavaayo nga bakola ki bwaddayo oyo ne mubaami muyitirivu UTIs infection osanga omwami nga buli kaseera muno yakakuyita yakagenda manju
7: yakagenda
6: omuntu ne wabanywa as I know kusiba omusulo for 6 hours fabasa wetugamba over 4 hours kati wobato sobola kusiba omusulo kumala 4 hours it means oli mulwadde
7: yabacho sobola kulinya bus
6: olwocha olugendo nosa omuntu ngo tachasoba kulinya lugendo labo alinya bus agenda agabana embega ili demuyimirira basikyecho nalawo ko musawazi afuka mukachupa ngatambula ne chupa itagenda yumiriza abantu
7: chupa cha minota chine chinene bambi
6: nafuka omu nafuka omu era agenda okutuuka nga kugamuna enze musawo bwe sitatambula na chupa kino invambalala okujjano kudwaliro kati nze nfuka no tununa nola bubizimu kati ate tuuka kubakadde oyo aba tasibira ddala ayinza no bwomutasiba ayinza n'okufuka mu ngoye kasita bagaba naye muyimirire njagala kufuka ne mutasiba engo yabagenda zikola ki kuzifuka muso tubegayiridde mwekebeza obulwadde obwo bulidde njala sikubaami abaami bubaleetera bino wammanga ebbanga limala nabyo bigenda kufuula omwami atakyesobola kyekisooka yes omwami nga takyesobola tuuka ekiseera ekisenga nga tokyasobola performing omalamu eddakiika 2 ebiswaza eddakiika 5 kibi nnyo okubeera nga oyina mukyalawo oba bakyalabo nga tosobola bamatiza oba nga tosobola
7: performing
6: tutandikira ku 3 ku ssaawa namba tolina okuddamu laundi 2 oba 3 laundi zirina okuba 2 oba mmeka oba 3 waliyo naabe 5 kasi tweja n'okozesa fumu boda ku boda gwewoza mutunawasa mujja kuwasa naye nga mweterezezza sisitimu y'omubiri ngaekozeeki keetere sisitimu omusajja alina okuba omusajja gw'okuuma amaka omanye ekikuuma amaka kisenge essanyu ly'amaka liva mu kisenge ekisenge bwe kiba kisanyufu famire ebaki mubansanyufu kati gw'omukazi buli waba naawe nga mukwano tolina apetaiti wala baami nga balinga bakyala nga talina apetaiti nga yeebaka omwezi ne guggwako oba wiiki neggwako nga talina kyakoze ng'abanga asitukamu bwakka abanga infections abanga asitukamu bwakka abamu balina ne prostate nosanga omwami nti yali nga kipiira piira agonderera kati abo twakola package najigambako wiki eri ewedde ezaawo abaami eri bweti tukuwa fumu boda ku boda lya mitwalo etaano liyamba ki likuyamba otandikira wakazanya olwo omwami nga tasobola tandikira konga wakustartinga omanyi omwami nga waita wakustartinga mukyala Startinga kwata konjake boba ne fumu lino siga ko busi sige nosobola kola ki ku startinga yes kati nako nzija tukyali ku fumu kati fumu lino likuyamba gina emirundi nokuyungiramu ne tuba ne kasipule kafuka ngafuwa ko obufuyi ako nakuka kuyamba ekisenge kino kusituka koka yamba ne miswa gino kwanga wose musibo stroke guru bakula bandi kusituda te kuongera kona chi ne size yo muntu naberanga yemala siku ba walingo mtu agana yo na aleta chingo talaba chokola chi choleta sobo kwesa kaspro fuira ko dakika kakola ku manyi ne kakola ku size ne kakola ne ku bintu ebirala ne tuba ne mpekeza fezo ziku boostinga kuva munda zikola manyi gagali nacho bo zimira za habo tezina buzibu nobelanga gotambuza bulungi ekisengete lya gambako ni tuba ne chupa ya fetu jita ya rubalula eyeza mu spam za account omanya abasajje bangi malanga mwegatta nnyo mukendera spams products nebanga techafulumya spams impya ate nebaleta nokubona okufuna enafunga temukyazola funisa bakyala ki imbutere naku zinabami babazalide nnya abaana olwensonga temwekebeza ye temugenda kumanya nti munafu ye nekireeta obuzibu ekyo so olw'ensonga eyo gwe kasitoola ba ng'ekisenge tokyasobolerako ddala yadde okupafoominga situka ojje ku ddwaliro lyaffe tusangibwa katwe ku Musa Bode gwoba otuuka obuuza omusawo Dr. Sarah Rashid Lukwago tukuwa eddagala nga wembi nnyonnyodde akasayizi ka mitwalo etaano kasipule kano omugaso gwe kalina gw'amaanyi nnyo kakumalamu ekipiirapiira kakuwangaza mu kisenge kakwongera ku sayizi kakola ku maanyi kati
7: obwmu
6: nsawo ne kafumu otambula nako mu nsawo kali kakuyamba okuga kati start ngawo n'okuba mu ekisumuluzo n'oyakirawo owulira kati empeke zaffe ne zikuuma bulungi buli kimu kyetaano empekeza etaano spray etaano kati pakeji yonna eba ya mitwalo ameka abiri nga gwe ekisenge okiggadde era teri addamu kugamba nti tolina maanyi gaki gakisajja ekyo ekisenge ngoba okiggadde abakyala namwe mwefeeko omwami ajja kujja afune fumu afune spule afune empeke gwatuuke ku gwe nga nawe ekisenge teweesobola omanyi nti wali abakyala bateesobola batamalaako mukazannyo tugayita maanyi ga kikyala omukyala alina okuba ngaasobola okumala eddakiika asatu ku ssaawa nnamba ate era omukyala alina okubeera ng'asobola okuyunga ekisenge omwami waayungira omukyala oyo aba yalwala infections nezitwa obusimu nezitwa obusimu feeling zonna nezikola ki bwe zifa nosanga takyasobolerako ddala kati gwe naawe ogenda kukuba ku ssimu yaffe eri 0 7 4 0 7 4 0 2 2 5 2 2 6 endala eri 0 7 5 2 0 7 5 2 9 5 9 5 2 katuziddemu essimu eri 0 7 4 0 7 4 2 2 5 2 5 2 2 6 oba 0 7 5 2
7: oba 0 7 5 2
6: 9 6
7: 50 9 5 2
6: era gwalina ebibuuzo by'obuuza ogenda tukubira obuuze dokita nyina ekirwadde bwe kiti naye nga tokyogeddeeko dokita nsanyalala dokita nze nnumwa amagulu nnumwa omugongo maze ebbanga tulina ebirwadde bye tukolako oluusi nga tetubiyisa ku mpewo wano nga tetusobola byogerako naye nga tetubikolako tulina abalina obulwadde obw'okusanyalala obwa arthritis oluusi nga bwava ku pressure oluusi olina sukaali oluusi wakubwa stroke ng'era kyava ku pressure obulwadde obwo bugenda kuleetera okuba ng'osanyalala amagulu ngosanya lale nyingo tocha asobola kusitama kutoi kumala kasera bolinya wanso banga alinye kumagwa owuliro omuliro mu bigere nokubanga bikufumitanga afumitwa era amagwa obanga alinye kusenyenge ogena tani ko kufuna omuliro mu bibiri gonna olwensonga ufuna nerve damage na utuke chisangu musayi tegucha atambula force ebeerawo okutambuza omusayi mubiri egenda kuletera okusanyala weba ke ozukeno side ngo mkono gusanyala de obanga side iyo nesanyala de abamba kuba stroke no sango oli oludda lulamba tachyalya tayogera oludda lunalo akola chi lwasanyala kati endwadde ezo zonna inzikolako era bujje katwe ku kizimbe kya Musa bodi tugenda soka tukebere tubenga te tusobola kukolako ne tuba n'obulwadde obuli dangerous leo tugenda boogerako kitono olwakadde enja kuba ate nyongera okubusomesaako obulwadde bwe tuyita obwa peptic ulcers disease.

0: Atano mwenda.
1: Atano mwenda.
0: Nsambu mukaga.
1: Nsambu mukaga.
0: Uja kubango sobolo tufune. Simu kanzi demo mulundi okusemba yo.
1: Okay.
0: Eri zero musambu inya zero.
1: Zero musambu inya zero.
0: Abiri musambu.
1: Abiri musambu.
0: Atano mubiri.
1: Atano mubiri.
0: Abiri mukaga.
1: Abiri mukaga.
0: Oba zero musambu tano biri.
1: Oba zero musambu tano biri.
0: Chenda mukaga.
1: Chenda mukaga.
0: Atano.
1: Atano.
0: Chenda mubiri.
1: Chenda mubiri.
0: Gwaine ebirwadde ebikuluma kati tubyogedde kujja kubanga tukubira obojjo tusange katwe ku Musa bode botukawo buzo omusawo Dr. Sarah Rashid Lukwago akume atakumira mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Omuno jatubuliriza mukono gwange bwe tutambo ndo wono wosinzira kubanga bado tubuliriza mukono gwange ku lobufunanzi bobo obugaya vuchibi omusawo akubulidde ebintu ebinjawulo wapo inembele yu najwa ulite ni yota ulite tutokende kwa sulu mmoku vila no mwebo uzako chakubango telera ufunobu janjabe tusengane kusande ndara inda kurekira programu ufumbo Shekalungi nsonga sulu kubanga munangi zitambula tuva kumukoto mweraba
2: wetu wibate programu yu mwuremu simbo wakati tuja kutandi kidao ni Dr. Sarah Rashid Lukwago ukuvika twe kumusa bote iliza makago kuluma fumbo mwurumje hiruwe ya gaza
3: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngokuda yomba la kunu irina. Allah, ugule kumusanga. Nga imbogo ima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nariyo kakukuzofawa. Zine sawo yingi doze dewa. Kivula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu wada yudi. Waluwa basaja nga basula mmoto ka. Tumalaba humu kunazi mmoto ka. Binalizo vye mmoto ka. Mulimwe pali, mulimwe.
2: Sakuno kukuwa insomi sese njaulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibi uitamu
4: aibambe seka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
2: buriru nukuruwa sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obu fumbo kule makago isirama mrunje
5: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visilobe shukura ni bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mkaga. Uansuwa mulamu kugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umwaka bili abirimu mkaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale esatu joka. Obi mitwale biri ne kitundu gwa linali city ya KFC.
6: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, ne ku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko lwo bulamo, duko lwa shukurani babies wa administration block.
7: Halo.
8: Yesebo mwami mukasa.
7: Mjaneyo.
8: Yono broker.
7: Yenze broker wa mayumba.
8: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
7: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
8: Ngabi satu.
7: Ebei wajigambye.
8: Bangambye satano.
7: Deda seveno zali nyamuko.
8: Idwachi.
7: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
8: Musigisa.
7: Global paints.
8: Mutia.
7: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
8: Singa kweta kwa wabwiru.
7: Wabwiru tukosa. Kwa sagroba weza kote maljon.
8: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sede zona.
7: Guli umite.
9: Global Paint, a reliable product.
10: FM.
11: Program. Obufumbo.
12: Esonga edala. Almaru a, umichalo nukula ba. Ka inu rakik. Chitonde chinafu wa hassasin ate chitonde chirino obulamu naye watamilun chetaga nnyo obulamu obwo kuzanyira ku bwongo okuteeka teeka fayajibu al muamala maaha birifki wetaga okulagana naye wa muraat nokubeeranga olimwegendereza wa mashairin nokubeeranga ojayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arrakiki echina fugwe choraba ate wal muamala uteko kula gana na cho bilini nobu kwa tampula warif bilini nobu kakamu warifki nobu kwa tampula yazidu mimakanihi azawju lada zawjati echo no chuku ongera gumu sajja kifo cha amanyi nyo wali mchala wo uwe ongera makana
11: value
12: ochijeyo bulunji wana chidu value chilimuchi uruganda kati ya wali mchala wo
13: kukwa nilizam program wabufumbo
12: ndaka mwami wange taina mutawana wallahi
11: ee
12: wala yukalilu minha ee leto ina choke ndira mungu ngo msaji okubela anti chuchisingo mtu wakumukwata bilunfi nekabyo nefujo filmu amala buboko lagana na ye daima
11: bangaliona
12: bangaliona chintuwe chobono chukula cha unf ekabyo fujo chitu kuchija kutualiza ilajafa ilkalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa wayukalilu min alhubbi era kikendeeza omukwano aina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri tukutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb tima mufu
10: FM
13: program obufumbo
10: FM
13: program obufumbo
12: ensonga endala almar'a omukyalo ono gw'olaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun kyetaaga nnyo obulamu obw'okuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maa
13: kukwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
14: obufumbo mwe tuyigira enkuzanya y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukagezi ekiro obufumbo
15: ngikutuusibwako Tasneem Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kwosa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasneem Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba essimu 0200998939 oba ku 0702 49 93 oba ku website www.tasneemjunior.com.
16: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على كل حال الله كمويبزا وكبانغا اتسوزيزا اوكوكولوا ليرو اتماليزا ليتريتينو سو الله سبحانه وتعالى كليزي اتوي بيروني بيونا بيتفني من ليتريتينو
17: امين
16: يا رب نموي اباتيستيس ابيتا با فاسيليتيتورز اول ان اول تويبزا Sababa abawechi simo kwena mwechirungi.
17: Amin.
16: Ente katekeno atekemu baraka.
17: Amin.
16: Egeni mumaso abantu basoro kubanga baganyulwa.
17: Amin.
16: Nze emisomo gy'obufumbo gino saakufunako gyo bantu uza waliwo yantuza nambuulirira nga ngenda okuwasa. Naye kati ffe tutera okufunamu emisomo bwegiti mu ddalusu etubeeramu mu masaaji naye gibeera brief batufatira tusomesa butya bwe tukwata abakyala bunanyizibwa bwaffe eri mu maka gaffe naye ng'ate mukyala wange w'abakyala bano batera kubeera mu ddalusu zezi kubanga miziki zibabeeramu ate emisomo gitegekebwa bwegiti ejagyatinnafuna gyatera okutegeka ku Pearl FM era abasinga tebagibeeramu kubanga atya bibeerayo nga tamanyi bibeerayo n'emisomo tagikola ki naye alhamdulillah tufunyeemu nnyo mu musomo guno bingi byetufunyeemu bisobola kumenya okuba twatandikira okusoma so naye in this literate she has opened up at least
17: nakugamba obutono olw'obudde
16: barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira
18: omusomo guno gubadde mukulu nnyo gyendi kuba ebintu ebibadde binyika bibadde bingi ate nze nda n'entaliti y'okusirika ekyo nkigaana ekinyiga n'ensirika nekiri ekimbeera mu mutima kimbeera omu nga si At first, learning that this is all sharing up on the mama one, being it in Tadi. So, we are taking the Ramutima, they said, Oxy. I got good in the Yambia Konyokova, the Yambia Kuanti, Mutoyoko, coming up at Noxunua. That's much in Tukumotima, she opening up with your Konemundo at almost anyway, there and then.
16: No.
18: Katanyambia Yoko opening up communication. Kuzino kutambula kuna inga aliyambwa
14: Obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ngebera mu ebisomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuse ko program obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande sawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
19: ekula y'omuntu wa bulijjo.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جكم مسام كرني زملاء بالي فيم كتولي أنا تين كوني ديزني يوم برنامجنا وفهم بانك وبازا بيننا يوسف بدو بانك كورا كونا دلا ويكين يونا أبا فني بيرون جنا دلا ما بواي دونا كلوا إذا بفهم بدو أبا يانجو دي أبا تشاد دي أبا جينز مبازا دي tubayuza welcome aboard mwebali nyo okumanti mwade mweyunze ku lugendo lunene mwaba abalimu abedda mwebali nyo mwebali ddala abakyagundidde wewaawo ebikyatagala tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abinyweze songa ate n'ebyo ebibulamu tusawa kitibu huli yao nti programu zino zezimu kuzituza emitima nitubako vya tusawolo kubanga tuwe yongera ko mkuiga including inafu efenjini awavira wano mprogramu eno binjo huli yao metudamu ukwe uliriza petujiga mte kateke eno tuwebaza wakama wafa watika u programu eno kubanga evako binji biegata kuna dada mumbira izo kuwangala awaviri mwami n'omukyala era nga bwe bulamu bw'ensi obutambulirako ebintu byonna omwami n'omukyala oyinza okubanga tukyabunoonya bunoonya naye era naawe gyoyagala okujja weewani oyinza okuweyagala kukivaamu naye gyoyagala okuva bwe bulamu so nga ate naawe oli awo ogamba nti kikyagaanye tugamba nti weeyongere okusoma eddua sabe Allah subhanahu wa ta'ala abirenga akutebesa kukisinga okubanga kitufu nze kalungi haya mukutu gwa chikumu musamu katonyeze mwenda ekwali omuntu wa bulijjo lunaku lesande tubeera wano banafa batasini mjini ya school tubeera nabo basanga wali nsangi manja abagenda maaso n'okuba nti omwana wa musomesa musomesa yekikugu ddala asomero lizimbiddwa ku musingi okusobolika ddala okulaba nti nno omwana afuna kyatekeddwa okufuna ebisolo byawe biri self-contained omwana tafuluma wabweru omuziki kiwe guligagadde omwana okumigiriza ebyokusaala n'ebyokussa byonna ebyeddiini ate n'okulaba nti emmotoka ezitambuza abaana bwobanga obakyengera ova namagoma ova wali katende oba wali maya enteekateeka weziri emmotoka weziri ezireeta abaana abo nezibasoma ne babeera nga baddayo betubeera nabo wano mu programu obufumbo nibira ne kalungi ya haya ni nagomba Seka Yusufu Mutimba tugenda maso n'okutunuulira ensonga nyingi
21: abagamba nti ekitali kivumo
20: ekitali kivumo okuva egomba
21: gomba
20: yewa wayinza okuba wala naye naffe abava wano kumpi walugana dde ngamba nti oliganira weerera okujja naye ffe okunziika
21: aroba ne mulwana wayinza okugaana okukuziika oyina kweyisa bulungi ofuna abakuziika abangi
20: ofuna abakuziika abangi
21: nebo woba wala bagenda
20: wala bagenda
21: naye kasita obeera nga weyisa bubi
20: olu wano Sheikatungi Sheikatungi wawe Bushenyi Sheikatungi we Bushenyi sikutwabo nitugenda tuziika
21: era tugenda nnyo okwa akhiri duniya
20: olu n'ogenda ekyotera
21: Omutu wafe walobanga asura mnyumbe ya Yesubi.
20: Etia.
21: Tukole za rutaro. Kwa guba mwangu wakute na kusanya au. Alo lulu gira wali gari. Nja kukoleza. Kanaba ve wala. Baino kwegu yinyo.
20: Kwegu yeji.
21: Abantu wabajio gendu bazi kilaku. Vena no wangari ya mchibuga. Ova hiri yeribu shenyi. Ova simanya palisa. Nutandiko kubira nga weisa bubi. Uruwabali kuzika balivawa. Kwega masengata abantu wabave wale nyo. Atebe basingo kuhisu urunji. Basa ulo kufuna abajio bawele kilaku.
20: Ova wala na uwa. Wanga katibuwe yukide kumanti Kampala. Yari Aringa Central.
21: Anti kati nze wangi. Wata wawuja muwe chengira. Kisawe mwuku marukutu kegomba. Bota ba ujamu kuingira kubanga wewari umushikira wano kuingira no kufuruma kesawe mu awo kumaro kutuke gomba
20: se bota ba ujamu mulubiji
21: dachika satu utu sekali
20: utu sekali
21: kine wangi siwala nyo kubanga ukuba bota ba ujamu abai muntere keche misana.
20: Ya.
21: Nzicha wano kusawa nyano simbo. No, kusawa msambo veda tayari
20: kulijulilo.
21: Sili wala nyo. Waka tigulawe gomba. Uwe masakari wala kugomba.
20: Masakari wala.
21: Hii.
20: Aliwala da.
21: Ama tupeba uli na gomba balu wazanti wala nyo. Masaka wala nyo kusinga gomba. Na uli na. Figomba tulimichibuga mwenyini. Tulimuchibuga mwenyini nyini. Era tusobola kutujja muchibuga. Kale betutaba ba muchibuga. Tulibalirana ba chibuga.
20: Balirana ba chibuga.
21: Era banange. Timunti ya nyoti mva wala. Msiri mva wala. Nzeti kumpi wano. Nene nkubiriza abantu abave wala mweise bulungi. Tusobolenga nafu kulinya kosta tugende tuba kulechi.
20: Baziki.
21: Omuntu daveri. Nijini Kampala, kwe mkubi wei miku, wafabu shenji.
20: Okay, chikumbu sabu, kama nizuma ya pale FM kwa tuli. Tuwaka lukiuza yuza bafumbi duru wa lero. Na wa waidi.
21: Okufumbi wa kuwaira chichi?
20: Okuwaira. Fumbi wa mchala, awaira, musajja.
21: Kukwasa. Ikhtalafa ulema mwikio. Itafaka.
20: Itafaka.
21: Itafaka?
20: Ti eno ibara, ikula kumuchara, eno ikula kumuami.
21: Okay. Tuliafetu, nani bayuza hizo?
20: Bayuza, kubanga muna manyi, wala wakutumidejo.
21: Ngaba ngamba batia?
20: Bahafu deyo Simba.
21: Simba kutambala?
20: Hali wakule mbiduwa mu, Mufuti.
21: Mufuti Abdallah?
20: Simam. Ne ewazo, muli
21: Guruwa?
20: Guno kwa kusumisa
21: basida?
20: Kuwanga ya wada inabaze na bo. Nabaze kuchara. Aya wakule mbede. Ewafe ewa mkwana wa mkanda wanga Sheikh Ismail Anjushi. Na ye elami ya gami njabibu za mutimba kwa mwuri mkwano kwe.
21: Sohaba wa.
20: Asumiseze vigambo vino. Aga temubi sagi sabi na evi nitu.
21: Hatio.
20: Na agama antio kumanya ya dala. Ayo tirojisa mawano. Eye alengiri jetu na mwabu ko.
21: Huwa aladhi khalaka minal mai basharan fajaalahu nasaban wasuhiran wakana rabbuka kadiru.
20: Tuwa misa njisee vitu wikuru.
21: Nasaban wasuhiran. Wikuru.
20: Na agama obuko mungu ya utoa.
21: Ero mtu yenata manyibuko.
20: Ewa uko mungu ya utunda na utekani mkukura.
21: Constitution wete wegamba.
20: Huwa
21: aladhi khalaka minal mai basharan. Fajaalahu nasaban. Wasuhira. Wakana rabbuka kadira.
20: Sibisize bigamba.
21: Obuko. Nse mubitu. Sizanyisa buko.
20: Walu atirokula angira.
21: Why? Andi kati ati yu mkondo mwa ya biti kama ibi ufuzi. Why? Changama mbwa kakoko kenamua.
0: Eee, tika.
21: Kagwa
0: uda.
21: Kanza nalina chisibo.
0: Na gamba nti, enteka teka zino lao fetusemi sana kuredio. Nti, okugenda mbufumbo. Musomo, ogulina a degree. Kurani ya kutekala chi. Biya kutekamu. Naleta chafayo cha Khadija
21: radiyallahu anha
0: nagama mnyawa vuka benda kuzina ya gani fituja kuogira nida simu tu kuogira kuogira simu ya baganda
21: obukone babu nime vita babi ya baganda obukobu na we gorode simu li montunti ya yogira ku kubira ku muogezi
0: anti chinicha dagama naga anti sebu nomba kabamu kubamu kubamu
21: ila
0: atengu ono yalimu kama au ni ya gandhi ono siya joku ogera walue ya mutembe naga namoga sebu nomba
21: yali abu utwaribi
0: wetulese mutabani wa abdalla
21: mugonde
0: amina ya mzana mutuzo wa maka ila hapa kuchalu chino
21: wachiti wano aine ngeri zemujo kulebo uvanyuma evi abigama waraka buna ufali amga waraka kubaya soka na wana Khadija ya soka ukuogera waraka na wana na gani Khadija gumuzo kuwasa siwa kuzanya Khadija mchala wati ni wati mukuraishi ya mugaga mumbeja muchi na yogera ngabutu wali biasiri sebuani ewe mwabu yuso mabutu wakubuza akida wala na inga ewe na mwabu mshuwari mwakida wala ewe tarehi ewe vya afuwa ewe mwaka anga awasa mwagira awasa Khadija ya genda no mwogezi oba yali Hamidu Hamidu chizito oba yali kakomo
0: kakomo juma
21: oba kakomo juma buri mtu na deruda nabisi yogera
0: siba ni sibe bayogera
21: ata omu necho nabi sallallahu alaihi wasallam nga yali wa manyi eri kitawe ya mugamba kundu bwa maruko gera wara kabuna ufal nabi gudi abu talib na ira kwata gudaga nbanagi ndibulide nechi sinzo kumusaji safine tuva mchikachi mcha bakureshi Uhino unu kwenyesa Muhammad, wadimwana mulekwa, kitawe nga ya genda dezira kumwa. Mwana muzibu, mwana inengerize, mwana wachitigwa,
0: wampisa,
21: tasingani wakomba vukabu mumaka. Uhulina, nafe kutulese simu tono, mungana mwe mtu gendo kutua, uyugemulina, nye simu tono. Ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wasajja bali nengamia, izasuka makumi abiri tarehe mwaga nti zali nga chikumi nibazwayo nge bilabo omuntu agenda kuwasanga agenda yekanda gabwe kanda zina miswaki
0: mutumina imani wati mu tugabire bugabizi
21: mukora akabinja kamwa akajuga bo bugabi ikintu cyangu Mbwe bobora bangu kukabia omuwala chikugira. Mkulewe chibina achamu. Echa ukana tibano siba agoni. Muzali nga mbwe mjabaga vila boerere. Aba ntumate kukubira ni takalidi. Ate al-urufu. Urufu muhakamu. Inkura ya abantu. Na yeta ambulisi wake nsonga.
0: Ati jina sunzo kuchina yaga lo chifu gamba jina se jina tege dewa chingamba kwa nesi shijira
21: hatu nyomba nye vigamba jangu
0: na ye weekend ye no neta mteko neba wala wango gine masakiru kwa Friday Saturday Sunday na ye kwa manyiti umano mwala na so se nijira kwa ye nti etu kama mtawo naga dadi kana hapa toko na kule katikaje kujira wazi
21: mati mwala
0: wala wende vyo wali ya
21: yari expensive
0: ni sore kugira kagula naga ni hati kakari hati kada kwega naga miti mutimba
21: anti ze
0: okuwa mutawu niyao nga buwezi utakande kakano kakajizewe
21: kati ila togena angana mwana muwala
0: la ilaha illallah
21: togena angana mwana anga togena senti togena angana yungu supermarket
0: katine ngama ngeira kumuchara wotambla ni ilangana ngabi hati kuprogram
21: Atama kazi wawa gira buwagizi. Na mendo karuji kamu nyumide. Kamu nyumide nga renga nyumida Musa oyo. Mazibu nyo.
0: Enga anti wano arusi ebiri sabino. Kwe kolachi. Ono mwana expensive.
21: Seka omwana omuwala ali expensive era abantu balizanyisiza mwana muwala takuzika ne baba masomero gano
0: I'm going to go to the house.
21: Kasta amasomero gakkirize enviiri kati nago mushikira.
0: Mushikira kuli yao.
21: Kati abasaluni banatera okugenda. Zaba amasomero bano mbalaba.
0: Mm.
21: Ojja kusanga nga headmistress oba headmaster ataddewo kasaluni ke.
0: Mm.
21: Ngala buli sawa nga ali mu saluni bamukola ki? Bamukola ke enviiri.
0: Mm.
21: Tuti tubadde tusomanga baba jisa ke enviiri. Kakati munnange.
0: Ah,
21: bana mbalike.
0: Bana mbalike baba.
21: Horiya yabwe.
0: Enviiri zayo bera nazo.
21: Nyate ngirudda batufu.
0: Batufu.
21: Aba Somali ngati baba sala kumviriza wepamu. Waji baba sala kuzafika wiki. Baba liki baba kuzemviriza wepamu.
0: Kuzemviriza wepamu.
21: Umayeshi kibacho, usila mbwaga anu, mkazo kusala kumviri. Mububu mbwa, mituwe java kazi jia kula bubi.
0: Jisingi
21: njia
0: jafe.
21: Kazi na ambala sala kumviri, shekhi nao kenjini omuduka. Abu bula baba, mituwe jia kula bubi.
0: I'm going to go to the house.
21: Akati, nizibonya wanya na ataba sajo kamala. Zibonya wanya, mungeri yoku zira virida. Boba lo uzantipipa zira virida. Bulisawi mviri nizire tuwa urutala waka. Mviri zange, mviri zange. Katino waluwa ataba lala. Ngane dini temuli, na aziteka mwe miguwa.
0: Aziteka mwe miguwa.
21: Katino zinabe kuku macha subuhi. Azi simu ulezite enkera zijakulira perfume azivamu ugaiti assalamu alaikum
0: mama wangu yazitanga harufu ngamuli mu harufu
21: urufu
0: gani yazitanga harufu
21: ngajita harufu
0: ngajita harufu
21: na inga bo mkutufu shakili nge mitu ejo jakula vitejeta gira dala gonde kufaku mviri Kakati ya
0: na kati ya ala na wongera kuu. Wongera kaka kaya.
21: Na ni wongera kaka kaya.
0: Agenda kasi wanula wanka kajudi.
21: Kajudi roga ni mama hajati yuno.
0: Na
21: ya jiko kaka yuli yokora beka wiki. Yokora beka wiki. Dai kakati.
0: So.
21: Abana bawala tuwade kubana bawala.
0: Bawana bawala.
21: Kakati yo omwano yo oluvannyuma lw'okuyita mu marahili yago. Numutuza olina amusanga nga anyirira
0: kanda
21: fumbirwa ayagala jene imani yeno
0: of which is not bad
21: ekitali kibi na yenga ate kirina endabika gikirabikamu nti kuba kunyoma
0: atengo
21: omuntu atwala
0: kintu kinyoma
21: omuntu atwala kintu ekyebbe yali badde akiteeka mu value lacho bora ati abavuka abamu abakazi bano bebagala okutwala nga tebaba sasudde babayisa bubi kuba ekintu okiteekamu n'ekintu kiteekemu kikubonyeebonyeemu kubanga okuva edda nedda mu ntandikwa teri mukazi omukazi abonyaabonya okuwasa dayo nabiyullah musa alaihi ssalaamu atuse madiyani ayagala kuwasa mukazi shaibu ya mugamba ati
0: Yamugamba ini Esther.
21: Yamugamba ati ini Esther ajiruka njagala kukukozesa anta ajirani thamani ya hijaji oberengo kwa sura al-qasas oberengo unundira embuzi emyaka emeka emyaka munana wa in atbamta 10 fa min indik Bono juze kumi, esho shijia kubwa chuchi, chichi nya waje ushahidi alimu nti gomanyi kigambo kulunda mbuzi miaka munana ngono ononyo omuchala okiwulira ngono ononyo omucha embuze rundika shekhe
20: ate rundika
21: kakati omuchala yenda ino kuvedeneda bamusasura
20: bamusasura
21: te banabbi bonna abawasa basasura abachala tewaligwe bawa wabwerere ngulira
20: sebo
21: ate kakati bigonzera bugonzi
20: bigonze bugonze nabuzino
21: Nyo kubeda nenda umchala ina ina umchala nogenda no nukula chino nukula chino nukula chino Nya abantu buba agala tasihile no kwangu iliza Ntule jamuzi salamu alaikum Ana Muhammad Siddiqi Abdul Razzaki Muhammad Gundi Sha'arawi Ntie ntie oze Anta muslim Ana muslim Kukwado mkazi kienda Echo hasha lillahi techiba angawu
20: Techiri hiyo
21: Wawulida Umchala ina ina baita processes ze baita mulimu okuwayo mulimu okulachi
20: okuwayo
21: irani ya hadithi gani ya maashara shabab manista toa minkumu lbaa fali ya tazawaj baa chivu nulechiri ya mirudi ya meka baa nga badani ne baa ukubira ngu ina tamli kushayan ngu ina cho gira cho kutuwa lambazadu mutu wafayo nga muazaza
20: mukarraman
21: negwe nubira nga mubutufu ogenze bugenzi oyagala kubera ngo je wa bujimwana wa muntu abavuke iki kintu ekyo tekijja kukola tekijja kukola ki
20: kubanga
21: mwana omuwala
20: tatusika
21: shekho mwana omuwala abonya abonya
20: luza yeri hadithi mtu tusimira nti nabi yagamba omuntu yenna bakuza
21: abana babiri n'abalunda bulungi wotukira okubagira owulira omuntu oyo bagenda kubera ne mutume mujjana abana abawala abubola abulira nova kuma bulungi notuka gwo kubegomba noveri gwe noyagalo jebuzi salamu alimto nsa wallahi dini egamba edini yawe egamba
20: iyo busilamu
21: ne egamba etya
20: tiyo mwiza jaako mantarlawna udina wa khulqa
21: fazawijuhu netegeza ati banjana
20: nisi
21: fazawijuhu muingire mushonga ze izo kuwasa so si gundi Naam guze, uina khulqan, uina pisa, uina dini. Yes, kubitegi dobirina. Kati prosesi kolachi, chiri ngo kugamba wa
20: ngugenda. Siku mulemisa.
21: Nata sebo, chiri nge chuchikuba ichifana nyo. Ngugenda kwe simba wakubwa MP. Oteko kule ite mpapura. Eziku ingiza. Nese tiga zati bole ite mpapura za zasini ya 6.
20: Nga kalulokalide.
21: Nga kalulokalide. Abadu nisipu chitigiza mufunule bigambo.
20: Gendo nunya kalulu.
21: Gendo nunya kalulu.
20: Otekemu.
21: Katiwe malo kugamati inja aku mantarulauna. Dinahu, wakulkahu, ulo ingira mufildi. Ba mpichi, mchisawe. Echo kubira angu mtu ugenda kukula chi, ugenda kuwasa. Bata niku kuja. Puza. Min aina anta. Uvawa. Din tujitege di kurabika ne min aina anta min ayi kabila ubarudawa jati nzeva wa yahya ba yahya karunje mutawadu wa mustafa kaliti naam echo ne chigwa kakati bisera bino ate byeyongeddemu tugenda tutunulira fahsu dam tukukebera omusayi oyimiridde otya musayi tukukebedde yesirimu talimu ne sickle cells tezirimu Ne asi matezirimu. Ibi mena katibabi kevira.
20: Ne, nesu kaka, bino biya dini. Nti omuntu. Totu wala muntu. Nga otege di taine, uruwado wubu konfuba.
21: Uruwado konfuba. Umusai gufana gana, uzalibu na magoyi.
20: Aha.
21: Uwulile, ibi mena mena babi, katiusawe nubabi kevira.
20: Uwebu ko.
21: Uwebu ko.
20: Uwebu kumirida.
21: Ah. Nabiche ya gamba. Nti, nonya wogeno kusimbe nsigoyo. Bobago tusizo kuwasa. Londa wogeno kusibachi ensigoyo. Katiko wali agando okutira ensigoyo jiteke murunyo. Katino nyeriza. Ichika chimilite chita techina uruwande wirathi. Insimbo terizirimu.
20: Zirimu.
21: Habasa ukabafe babi gira. Babi tunurida. Misai grupu gundi, grupu gundi. Agote kuina tabu. Nduwade, ezoru konfuba. Tezirimu, tezirimu. Haufaza uwejuhu. Ebibi tujikakas weri.
20: Weri.
21: Gwe musinji.
20: Sehi choka.
21: Enfisa ina.
20: Eha. Olusha kichayongedeko. Tiemi nitu bina ulusi ebyo kuchara. Biebili mateka gedini.
1: Ya.
20: Kubanga wabadewa mama wa mwana nga batano. Nibu kakari. Oya kafumba sati mwetano. Nia kafumba abili mwetano.
1: Ati yetaarufu.
20: Nia kafumba nina kani. Kigama nina kani. Omundu kutu wala bafumba.
1: Yetaarufu. Abantu okumanya gani. Okumanya gani. Nze manya gane nawe. Ebyo nebe tata wabera ona china chi nebakirizganya mwebyo nebirabo nebijja ebirabo biruma nyo abagendo kuwasaba abavubu kaze simanyi lwaki bibaluma okukwata ebirabo
20: anti bya bei
1: okukwata ebirabo tukirizganya buli muntu yena ina atuyuru ala shikaleha taka buli muntu atabulie mulevoyi nenga kubukote bagenda yunga tebaina omuntu agenda kuwasa yetekekero kuwasa genda kubuko ngo ina cholinamu shekalunji sigaba abantu kujja baba baba jakube simu wano batata batulemeseza sibe baba lemeseza bujega bwamwe
20: butia
1: obujega omuntu okweti pampalika ku kintu kubanda bisusula byagaba bubato inde byo gendo sibe
20: te bakazi be bali
1: wano ati chokubera uchaba kazi Echo mpwira uchaba kazi chiringa katika.
20: Ani kati, yana chino, ifuke jijiri mgano kwa sababu.
1: Lizo kufuke jiji.
20: Kwa sababu lina.
1: Lizo kufuke jiji. Umutuwezo kufira unga manyo, ugarina nengu yozirina, ne usalira we, ugarina inga toina uzu. Obo kizu kukusara.
20: Ya,
1: ugena nufune uzu. Katina ugendo unuonye sende. Kendo unuonye sende seka, kufada. Mukazi wano unya sende. Si wali yu wabwerele. Ile chukula anama hari wegali.
20: Inezi wasatii yeti wakuba weli.
1: Anti, wasatii ya weli. Wasato inu kwejo gambe vera.
20: Nchi, mtu mkula mna ugamba.
1: Ila, katia nowe isiburunji. Mtu ya isiburunji. Nechi, echichifa, hukumwe veri banabazadi. Uzada inzo kulaba una gani, butufu, baja kula bacharibana bato. Yari sebi korachi, bimala. Uli lete mbwe ye lete na chino utuwale mkazi uo. Hei wasatu ya juu gamba, uwebeira uo.
20: Hei, chila vio kunjagalo kwebaza. Olo mbuka msilamu. Na hina kuzuna watutumu wakule ngudu weta Abubakari Tekiniko. Ena kwezo wade yo mkulu mtamanangu ya wasizaye. Ni ya gani, liye munde sila kambia wandi kire, hati mbanyo mbisobola. Mugene mugule chimu na chino chino hatemu bilete wano temubite chiro mubilete
1: na ebibe na tafahu
20: awenda kaseke mwali
1: e tafahu
20: nsho ndio oyu mwana mtu unakola wano bana
1: tafahu ukutegera gana nene isayo
20: gwe
1: nebu zeno no rugezigezi rwa mwe abala mwamba de nkutu awulire miswachi jibali wano waguru wano we muti wallahi wana edini weri to ina said edino kagama omuntu tawalo
20: wabimazidda
1: natuuliza tawalo okwewombeka abantu bonna bonna omuntu wagamba nti sija omuwala wakalungi bwa mukumbaraga tojja kumuwasa gende wa Yusuf owulira yogera bulungi bono maluko ogera bulungi ojja kufuna omukyala omukyala yenna wabeera kwogera bulungi twasoma ku nsonga ojjukira ensonga ze twasoma saako yogadi abakyala awe yuhibna dalal bagala nyo muntu ayogera bulungi
20: yes
1: bane tujja kola fena te twa sanga tulina ifena goba yo kulinya akasunze ke chibuli no genda ngogeza kwa samba swahili goma ya ba swahili
20: ate wala usali bena kuzino ne bali ave
1: na rero ya kuri ya nyaganga wele kakaka kakaka kakati
20: na
1: urete tuwele na zara wabu wabi na mwema wabu papa kakati hivyo hivyo na yu na vayo na ye oyoge dotia kakati mzee yono ya sarau mungu wa sasire mzee ya ayubu
20: ayubu
1: ule ya sarau ya gani ni muislamu muislamu basa amchukue
20: amchukue
1: ule muislamu Ouli ya otata atunula munsunga. Na ikuwa oteka wa shurutu ya zigama di. Bate kwa oteko batuwa. Gino kulaka vingi akako. Muzala abana ba mbuli umuwa wa mnechi. Egundi. Kwa abina mtu vyo kuwasa mtume. Sallallahu alayhi wa sallam. Azabi panga. Yajabi panga. Ouli ya na bipanga engeri jibichu kubamu. Era, biafumbiza Fatima, nga mfumbizani.
20: Ali.
1: Abantu wa deyo wino, balikinga kusomera abantu bintu vitaliyo, ya gamba ati anga atuziza basajia bandaba kuru. Ya gamba, inna allaha amarani, an uzawija aliyan. Uriya, mungu anagide, okukolachi, okufumbiza Fatima, nga mfumbiza Ali, bi aruba, mia. Nevi kumi bina oba dinari oba chizi ya wayo. Erete wali huo uwerele. Teakwada mkwa si Fatuma na amu wayo uwerele.
20: Wabula Fatuma. Wa
1: wabula Fatuma na iba amu sasura. Nyaga yori yale tenga Fatuma te ba amu sasura. Kwe bitakona fetu bisoma. Aniko bata asasura. Nyina wa Fatuma ba amu sasura Khadija.
20: Khadija amu sasura.
1: Aulia, elane delegation inegenda. Mwacho ya galazo wange wa Yusufu, mkuwe mburukuwe nanti uina sijida. Nangi njina sijida.
20: Nanti ya kawani.
1: Ni kawani?
20: Mkuli wa Luganda.
1: Ania wa ganyo Luganda robo?
20: Mudairi nga tunawalika iya kono.
1: Fukara.
20: Mwini
1: mbaba. Nenge iya kono fukara, teya gandhi mbabawi. Yari ya tubuliramu.
20: Mwawele mwerefu zawe.
1: Fakiru. Waluwe mtu mwara butu ina swaluki. Luchoro. Netubaku fakiru. Fakiru mwono. Abata tuukiridene ya haba ina ukarina.
20: Haba ina ukarina. Ok, jira mwerefe yo.
1: Ne waluwe swaluki. Waluwe muflis.
20: Mpango vya oye. Mpango vya
1: oye. Mpango vya oye. Ne waluwe muflis. Ila masohaba wabu nabisa salama ya wakari ataduruna manil muflisu fina. Oma yomuru, hii ni buganda. Al muflisu fina, mala isa lahu dirham, wala mata. Taina wade ya kantu kona. Naka la si chentegeza. Kwa mwati chevali manju kumakulu wago muflis. Getu watu tuwala ni muflis. La dirham alahu, wala mata. Ahuli ya?
20: Na.
1: Omuchara tiba mukiriza angaku kumuo wabuheri. Juki omusajja omukazi yajja maso ga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ugati ya nti niyogomba Nabi amuwase. Nabi nali nyisa amaso ge natunula omukazi okumujja kubigere paka waguru thumma ta'ta ra'sahu. Oluvanyuma nanye nyo mutwe gwe naga donkubye. Sija tiri ya tame yali mudira unabugati ilabta kun laha haja bubatu mwila mcheta agu faza wijini haya Rasulallah
20: mzimu wa mumpi
1: na mwagantu ina ye chintu chona na mwaga sina chintu na mwaga dayo kutunulire chori na tisirina ila khatam wakujia kochi
20: petaya
1: huli kufuja kochi
20: petaya
1: kufuja kim pita huli okuja wali rugoyo wa suka zeli msa yari mwafu kata ina chintu chono paka na misu sora vya mungana mungana kari genda mwase hala hafizta shaya mina al-Qur'an al-Karim na mungana hafiztu fusurati kada wakada wakada na mungana kuruwe songeyo genda omukolechi omwase faalimha omusomese ebibyo ngambi ndi obimanyi Njeno mkoleji.
20: Era kwa hali kusasula.
1: Nekuwa manyo kusome somu kazi.
20: Haa.
1: Mbemanga mwayo mbye. Sijia biso mayo.
20: Sijia.
1: Na inga atuwe olinechira gire. Choku msome saa haya zonyo nyodomu baka. Olaba ntituwa alina lulu taro kusasula kwa amanyi.
20: Kusasula kwa amanyi.
1: Genda. Faalimu ha. Umuigirize. Yauli. Kakari ya amadu batu bamanye. Nti ebintu byokubeera n'omukazi abeere ne value era obalaba bano be balonda ku makubo bakakuba emigga ekiro wallahi nga teri nyona akase bavudde mu night club ekiro owulira nekajja nekakola obufumbo omu busiraamu obwajja okugjawo nti omuntu omukyala ateeka okugenda nga wakitiibwa abantu bamala kukola ki kukkiriza Nibaita mprocessi zo nezi iti wamu. Nito toja kusanga. Buliguwa musanga kulugundo na umusika umu ya hafusu wa nogeni. Ila banji nyo wano. Nina mkazi wange. Tiba kuwa masimu wano ungo wawuli.
20: Yes.
1: Nina mkazi wange. Ama ito wade tutegeka kugenda kuchara. Oyaba mkazi wo. Shekarunjo
20: abana bakubasama
1: anti same je tugamba fete tuli kuba kubasama
20: fete
1: tuli kuba bantu batufu fete tuli ku muntu ngoli bana akubuze kisibo kituse ne mukazi wange simu wowe afumbire fete tuli ku ebyo eche kibuzo cha kijinga uyitaba mukazi wo
20: obaba abatuliza batugoberede nti esonga yeruliko nti omuntu yendawa sa agoberera families bigamba bibi bino bya dini okumanya nti ono bamuzibabawasa
1: bane ovawa vamuntu byochi
20: bana banchima bali mu muliyo runo ebinyirwa runo basenga wano nubara bakola ki
1: tata yegundi taina bikolobero yizo kuwase wajjajanga mubi jjajja yatanga bantu
20: yes
1: nogero ufuna akazukuru okimanye ki umwana adanye bukojja
20: nyo
1: ebitundu ebisinga bidda bukojja
20: seka esemeseza
1: ebitundu ebisinga
20: ebitundu kumpi yaga ngwanza bidda bukojja
1: obukojja buno bukuru nyo
20: nagamba nti erine bere limulaba libayonka
1: eriyo
20: lina biriteka mu
1: Ati diyerizimba.
20: Era mungu kugambe miaka ebiri. Kamilaini.
1: Hawlaini kamilaini. Liman arada ayyutimma Allah.
20: Yaga ndi kamilaini.
1: Abana umana nga ayunga.
20: Walu nifamune wa
1: hiki. Ayunga magezi genyini. Siti kufu kwasa mkaza atate gira. Umana ayunga. Kanuka ayunga nga mtunuli
20: tegwazi.
1: Umana ayunga na tunuli na njina mwati. Na mwete gira. Niwewa vera chukumi. Nga wana mutaya vula. Alonda mwenyina.
20: Alonda mwenyina.
1: Abaya mwete gireza. Kati echoku vini agendo ya zimbe mbele yomu vili esoka.
20: Yes.
1: Amagezi na aga zimbe. Amagezi. Kati bawaso mkazi shekhi. Ngo mkazi jamani ya sema ngambibina. Kati gotubi davana ababu wana itabatia. Ne tobaka omu yali musajja omulalanga mukazi nenga shinno anonya omukyala gwagenda okuwasa atuka mukubona kati safari eno jeku te agenda kunonya mukyala naye njaga omukyala ina magezi nga agange tuka mukuba sanga mze salaamu alaykum
20: wa alaykum assalam
1: kif halak alhamdulillah ma sha Allah turakibuni urakibuka ماشو تعني تراكبنا وراكبك كل واحد يحمل يعني له ناقته وله حماره كقد واچو غابانتي كل غوندي تشلو بيتشتي تشي نابغا كالي نيباتامبولا ناروكا مكو اسواي غوندي بوستاديو يا ناني ريميريو حي او ميت كما يا رب العالمين بيسوسو كويو كاسوري اچاري مو باتاچاري La
20: ilaha illallah. Kana watibu
1: anu musajja majinunu yenyini. Uwulia, muzei, watobaka, aga unu muzei mugundi nyo. Na gamba, asanga jeneza bajeti, sabasajja bajituwara. Teriko na tahariri. Musajja abuza juwa, nanyini jeneze umulamu, obamufu. Musajja nagati yaki, tashufu jeneza. Wabaadi tasalmi.
20: Olabe jeneza bajisari
1: Ato mbuza
20: Mulamu wa
1: mfu Ahmaki ente Tuina magizi Yema tukawali mauka Numsaja wa mgamba Anaite tuwa ukananga tutuseko wangi Yangu mchali Saji yuku bimanjo wa mbuza Mwala aliyo Ninyina Natambu dino msaja na ima jinunu Taja mbuzi za chino na chino na chino na chino Umwala yasuko mkananga Msaja sima jinunu Tata gote watenge dembu zaye. Mwani wa ya gami da turakibu na urakibu ka. Nkutuwale kubo ntuwalako. Ya madaa kugamba. Gwoso uko kunyumiza. Uwanze kunyumize. Zaina anyanyo mtu naga ena. Mumken. Na mgambe choku bili. Baya tuse kubisusu mkwebi. Baya wadimu naga. or if you have a to Kasoli Mario by Baba Bam College, Bamukungu, I'm going to have Nani Kasoli Yatora Zaka. Eh, I reached the Chenjaniza, Yabadakuza, O Sajo Fudoro was at the same Wana Amosabida. Give him to be set to Yabadakuza, Daddy. Nita Demoral. Mzee adayo mudiro kutwali rona katunda naka nomanyi walibu wambuliza naba desiriste gonde soba burungi naba desiriste de nabi evitu vyo kambi kunyo nyole naba kante wate kukubaye mabegeyo abi kunyo nyode gwenjagala gwenjagala mzee bobo kiliza gwenjagala ukuwasa
20: abi kunyo nyode
1: wate kukuwa yu mwana, avi kunyonyo domu wala, kujagalo kuwasi. Hira mzaini ba ingira monsonga, ununasa sula biyasa sula, urugeru uruwa jina tiwa fakashinu,
20: atabaka.
1: Aumumizi nomu utaini wako zeji, basi sinkana. Kakati gwe, budi roto nonya ugenda kuwasa, ebisele bisingo utomera.
20: Kwa shababu tuwa gamba. Kuwanga, ebiyutu ebisingo kuleta embeteza.
1: Waluo ne ndiyo. Ne ndiyo.
20: Ne ndiyo.
1: Zizo kubela anga, tizo kutawome na magoni matu. Nenga waluwe ndiyo. Waluwe ndiyo. Waluo msaje ya ngamba. Sija mwogela. Nagama tifete tususa miaka nkaga. Mudiwe tutuka miaka nkaga mwesa tutufa. Nandaga ni intano ya fankaga mwevili. Ya isfanga ina kaga mkumichitundu ori. Fete tu susa nkaga mwe satu. Awe tuti. Ebebe na mungu ya vikula awe vili.
20: Wali uo. Ndiyo.
1: Ndiyo. Nga
20: basa alaba wala vili.
1: Nga basa alaba wala vili.
20: Eta wala uja kuti.
1: Nga wala. Ule. Wali uo ndiyo nga mumba. Nga mumba. Kakati ebebe na venda oteku kubira ngono nyeleza. Ngo gendo kola chi. Gwe mungu baba ya kusasira. No tomera utomezi. No tevira yu.
20: Agumasi
1: alamalala. Neka tuono leka kubuga amanti. Wallahi inza jaya ja. Ajawa. Ajawa.
20: Wete.
1: Shaka umutu wate kukubira kone jasi buka. Umutu atamanya java. La tasomula kuzimbabia mbaso. Kwa huli na. Ata maana bafete. Tuba sibu la musibu zuro. Kubira hindi ya masajia babu ze. No, tuchukola.
20: Atela, kwayo, ijo, na wadi mazokola mimbali wano. Halo mbuka ya kudesi munga jawa na mbuja. Na ye, wazikudeshi gambe echo, niti endio.
1: Endio.
20: Nebi ya mpate story echo, na chayada nebu zako. Nga ya weso mchala, na mutola na mulaga tatawe. Eda ni bagenda ukuo wana ye wama lukuo wana gana ye wa isoko mbuji ono dara gayamula u alaka yono nono na gani nga kundaba ati
1: temu si sibu tege dee
20: agandi ya ita ata ni ufanyima kukacha mutabu kako agandi na wada mune mbuza nukati tata nganti asie tata wange munga tata wali rudawa aga tata wange butubuza mama agamba nti ate mumbuza tumina nze tata nze mama
1: ebyo single mother
20: eh
1: ina cho cha kutea kati
20: nze tata nze mama
1: nze tata nze mama wakola defu joyeri mbasajja nibakugoba woza nze single nze mama
20: nge tata ona kana nge simanyi ikakati mu musibuka wa mjagara ba kwa tata ona gante wali
1: na guwayo Dawoya. Ngagudira omwana
20: wo. Kiki bajenda mukozi sija chogera na ye. Ebimu ku bichenga ba bichendi kiresedde. Nti ebyo na omuntu abirabo oluvanya munaga nti omuntu yamusengera mu kibugo omuntu omanyaga nti mwala bulungi ina kabina bichimbe bla bla bla. Na ye kiyamfuna no shade kinene. Na ye ngera byampide mu ntigandi. Ebyo na nabitegera oluvanya ma. Ngate waliko nsibuko. Na ye ngaba mubuza kanti metema uza nze tata, nze mama.
1: Ela seka, ngoze wabali, tunuri la Korani wekulunga mia.
20: Etia.
1: Kugama nga mtu usu, omayi wano mkua nukugene nekubika abantu
20: wa kubika.
1: Na ye, wano chisele choku tabuka. Qur'ani yasoka na mawu'idha.
20: Ya.
1: Kuvulirira. Kusenguka. Kumukangavula. Kumukangavula. Sebi ya bisatu. Echasemba yo. Ya gamba. Muita abantu bono. Na bono. Batule kumezemu. Baingire monsonga. Wechi diba chidawachi.
20: Yeah.
1: Wabu wacho.
20: Katigubo muzawa.
1: Katigubo muzawa. Bavuka mrekirao kuwasa abantu. Ngati manji bava. Mujia kuriyo kutuwabu wabwerele. Nganejo dukira tokolachi.
20: Tumanyi.
1: Mujia kuzala abana abasezi. Babwerele. Mujia

0: kuwasa okuwangala kuno sikwangu twaganti daka wagala no kusajja emyaka 3 musamu myaka 4 myaka 5 okaga holy sibi ntu bya ashwa ibya chita murujja
1: chita murujja
0: nyo mtu kugenda nabiso salama yeye akugamba bemubanga mugendo okuwasa munonye we mugendo okusimba ensigo za muwa wabilaksi sahihu nao mchara wogenda okufumbirwa nonya wogenda okukungulira wabula kusiga mwe nsigo na yogenda jukungulira wa kati kusawe ni mutawanya aba walimu musajja yandikira abana tabawerera ninga obimanya tukubuza omujawa tusobola kudda kuwa kitawe n'abantu bere bamugamba ko nawerera abana
1: era kisoboka okubeera families zigiye ziri nga zote ziwerera wadde okulabirira nga zimanyiddwa ngati abazaala buzaazi
0: abuvu omulimu gwabwe kuzaala naye ekigambo ky'okuwaayo school fees ogenda kutoba nakyo abantu nti bawera mukamu nti 52 oba 10 naye temulimu alina diguri n'omu ngera gwogenda kuzaala omanyi wuwo anaaba atya kuba ebigambo byokuwa omuntu yenna omukodo taweerera mwana
1: twali fenna nga tugenze mubakulu bo ab'enkima
0: nga mutabuse n'omukyalo ufunye obuzibu omwana agende bukojja nga wallahi teri amukola ki asobola kugira wabula okumuleka omwana n'abona ebyo na bino soko kubironyereza bathe eno gye tukugamba ng'ogenda okuwasa sikutambula mutabuse n'ogenda wabula bw'oba ogenda okuwasa soko onoonyereze waba ogenda okusiga ensigo nawe omukyala soko onoonyereze waba ogenda okukungulira hula mubonyebonye lwa bwongo bwammwe ebiseera ebisinga ajja yajja itaarifu kalimatu ajja yajja okimanyi kye kitegeeza
1: ajja yajja mwana najja nakuba napuluka
0: owulire abantu ne batwala omanyi muvubuka mulungi alabika bulungi awunya bulungi awunya bulungi waliwo ne mayiti eziwunya obulungi nga bagikubya akawoowo naye ng'omuntu ali awo waliwo abantu mu nsi mmwe abatalina guni nga yamshuna ala al ardi ala satihi al ardi batambula ku nsi wahumu amwatu nga bafu nga bafu era nga noli yeyogerako nze nafa omutima nze gwolaba wano nze nafa nze tombuulira nze siswala kyokka bannange mwe muwaana kyokka bannange asadu musajja w'amaanyi alina obusungu owoza alina busungu owulire sooka onoonye woogenda okufuna
1: kino ekyakabaayo ewammwe kiyinza okuba nga tekyasookera ku oyo nga waliomu embaadi abaali bakozeyo
0: ebisingaabaali bakozeyo ebisinga obunene sheekh sheekhe tuli mu mwezi guno gwa
1: rabiul awwal
0: naye okimanyi nti bw'ogenda okwetegereza ennyo omubaka muhammad abantu abaali badde basinga okumwagala bakazi
1: batya
0: nabbi yatereza nnyo abakazi sheekhe
1: nga bagamba nino yatusiba
0: yatereza abakazi okujja nga tomanyi byafaayo nze nakolako risaaki nga tuli ne dokita kaliisa allah yarhamu mungu amusaasire ne tumala emyezi ng'ebiri nga nkeera wuwe wali ekawempe owulire era abaatukwatanga kugundi awo sidi ezo simanyi bwe zaagira nga tukola risaaki ne dokita kaliisa ku ngeri ki obusiraamu gye bwataasaamu omwana omuwala ona omuwala yali bubi okuviira ddala kubawo nga gwagebwana nti gaki
1: gakitiibwa
0: gabitiibwa mpaka olwaleero tekaterezanga
1: mwanatekasitulanga
0: mwana muwala mwana omuwala okuddaawo n'akola dota akola bukozi bwatokola buli muntu yena yena najja ne bagatta emirimu nti abazungu buli omu yefaako yekka omwana omuwala ebyo obusiraamu bibitunuulira

0: yefako yeka ofumbi dua bakugasi ndiate gowe fako weka mpako lwalero mwanga gabulaya abakazi basigalanga baddu
1: but yeah
0: benyine echo chokola siche chija ekitibwa kya bushef
1: aha
0: tweza kunga abantu okukola kwa abakazi kwe kujja ebitibwa byabo nayo busilambu aga mwana omuwala bwaino kubera tunuri yanga nabi susula matanajia eliari wono kuwela unga mamba ziki wanga balamu
1: balamu
0: eyo vayo gende yu ina mawanga kaguri kusume vya fayo vya machara mungereza obisome China faisti ya uo na unanga webiari bari wafana na batu yangu msiramu tebunaji ababu unadala Indonesia, Malaysia nese ziri ya uo na zuna wafanga nganga wakuzikani baru
1: kalas
0: Yangunga mawanga kama orabu, umchala, yafanga wa, manye babu yafanga watu, watandu kanga misinde. Ni waba wa msoka kuwa mwana wa ba. Uhulia, ngamu vikaka katambala, ngamu kolachi. Ngamu tuwala. Tunulila, yamala angibanga nga alimu nyumba, nga anawunya no kuunya.
1: Tanaba.
0: Tanaba. Uhulia, ngalia wa msibidawu, bafuti. Abasaya, abakasa sengaba singo kuwagala ne mutumi. Kubanga botunuli ya mateka gabwe gonda gali mu Qur'an gonda gonda gabarara oba gakiriya linga bakazi kuberanga babera bahur bana babogwe obecho kimanyi burungi
1: ya
0: nuri ebi binabyo gaba ndi bebatu kwa olibo olibo yafumbirwanga nga aina kufira ku musajja
1: paka
0: mpaka shigar kuberanga bawanyi siganganya gundi karunjo ino mwala nti nange Yusuf ino mwala mpa mwala wo nange kwe mwala wange ochibulira tewali mwala nga echi chisalidwa uchisalidwa nabi sosra baraja la gandhi la shikara nfili islam temuli mshikara nfili islam temuli mkuwa nisinga nyoko kwa wacharo ebebe na nabi sallallahu alayhi wa sallam nemo vikambo vyebiasi mbayo abakazi wano senga bagala nyo ne mutume nyo ne bigambo bye byasemba yo yagati abayi usiku mala nisa'i khaira balamira abacharo kubayiso bulungi ngali muhijjatul wada be bigambo bye bimwe byasemba yo ngera alumi wa abachara ba ne yabagamba ko usiku mala ala rijali khaira botunu ya talaq surati talaq ngeri je yakamu mutu ayino kuta abachara abano okusikire mali bali basikire mali yabagundi
1: aha
0: yeka jikira nusa bwo bateriza nibagati abayi abana abawala tebaina njawulo na bana bachi balezi baina kufuna kino baina kufuna kino chirwa ajiba asinga baba singa ko baba singa ko
1: gundi zaka balezi
0: abalezi bwanshunga jabana abawala bantu baina mitima nga yabaya ba Aizo kumala kusikire biyo bugaga wano, wina na avye tika na avitu walira, banabi mnyaga ko, atena amala na amugoba. Tufula anti Allah ya barikira ya kaguru, eno, mbana abalezi, tibeba mugoba dawa mwana mulezi.
1: Dawa mwana mulezi.
0: Eriba muzimu bieko, eriba nyinyoba zibabako, vibanja baibiba keta kabali tuunda, nebako mawe mbanginabu, kati guo mugobe. Tufula anti umwana mulezi ya singa kuchi, umwana umwala, uruwe songeyo jgeno. Abana abawala basome malabi usilambu bwaba teka waguru shekarunji shekarunji bwaba teka waguru nulie ngari asaba mahari ani ngwe ogasabani baje muzinga watu walambuzi yabu bonda musi leka kutumi ya basi gundi ba wala buboka bonda musi wano baje angati gwegeda ne gundi
1: nga ne okukiriza kwawe sina daleza alimu wakabaka baga ni musimba ulaini oyo jamwe
0: naka kati genda wa muswati
1: wa muswati basi misalaini
0: naka oyo bulimuwa kabela kone ni nyana jatuwala ni uru sila mune bujari bugati umwano muwala wachiti wa umwano muwala yisebulunji abelenga wachi wachiti wa bino byonna ebibatawanya okwebikkirira busiraamu bwabirabanga byebiyina okubeera mu kitiibwa kyabwe paka olwaleero mungu raga zalika adina ayurafna fala yuzaina ekyo kyekitiibwa kyabwe balimu kukolaki bali bali kunyizi wabayayi wabasajja bayayi
1: eh
0: ni basajja bayayi ajja kwa bundi kali
1: goba nakugamba ekigambo
0: Neka di burobongo bwabwe obwongo bagenere babuzagira ko romansi yono gorava babuzagira ko uri na afura chafuna na akola ki na akuta notambula nogenda chofala twagala nyo tugambe gwazo kuwasa oze kuwasa yes tukirizo ze kuwasa new process sizo itam sobola kubera ngo tukirize kintu ekyo nawe kenyine omanyi ti kyotwala si kyabwe si kyabwerere Neba kujia mubala. Makujia mubala. Wachile bakube migu. Niwa na umutu haizo kuruwa. Zangani ha. Majina wakaru unji. Bwe mkuba. E incha tunatunuliga na tutia. Mama wa manyi. Tata wa manyi.
1: Nejeja.
0: Ngato kakana.
1: Kakana. Kakana.
0: Negeenda bakujia kukurubalaza. Bakukwapule kukubalaza. Allahu akbar kabira akavuka kakuba ikakuba gatwe najyo kalopa choka je musigwe oli no malire ebisera babikumalire kubana oke nyinte watwala ki
1: busera
0: omuntu nebo abafana na atia mu bwavu bwe munda bikayenga ikitawe yenyoko mutwali omusajja omugayi ndi omusajja yono nawe ke nyinte
1: era tutetera nyibaga mabana bawala tebagala Ndile njibaga nti mulita abantu ba vetting. Walo bintu byosasa mubuuza. Atezi njamubuuza ni nisi na. Wendi asibu. Tata woyani. Mwembera muswitinga. Naize nkubuuza. Kwa nti sibu bakuzara.
0: Bakuzara wasibu.
1: Wana jamu ngeleba tano nga sina kwa manyiko.
0: Nebo abali tu ulesi fi gundi. Mutuna abali itanga wade toba manyiko. Nasabini mithali, mtu ngabo ula baba wala yuzo kubanga alese mchuhuli murango. Nenga tobo manyi. Nemo gandhi njagala yoku wa okero ngaba satu.
1: Bajitu okere.
0: Manyinyo nyore. Ulichi. Ulichi. Na abana bawala bafunye vizibu. Uruo kwefumbiza. Abana bawala bafunye vizibu. Nibagana ukura bulichitu chonda chonda. Uruo kubira anti. Bubalaba. Ntibagezi.
1: Aha, shikambe cho. Na ya mugezi wa yishimwa kunde unyisa, nisanyo shikambaba. Wewaite, ya gama ni mugezi.
0: Mugezi.
1: Amanyi
0: mwe, ya bibiari ya da.
1: Agende ukuja wano. Ngari. Na mugandi huwa ya tegu wa mugezi. Yeshi kati, hali umanyi.
0: Amanyi bambuza, abuza.
1: Katina soka na kazara kungati. Tanda waku jano wano.
0: Amanyi musajia ya abuza, abuza. Ya kwa atowongo. Omuntu alina diguli bakwata obwongo
1: kati nasooka nazaalako akali awo makati akaana omugandi wali musajja alijajina kati omanyi akyagamba muninde mu
0: agenda Canada ogero kuli anti yabula dda alino bakyusaamu oba bakyakola yali accident that is accidentally okubeera nga muzaalamu abaana bawala kyebatamanyi kiri
1: ekintu
0: Obufuko obusale bimeme yobo buyita bwa kuzanya.
1: Etoli lokala kale. Kale nyina yo mwana. Omugamba kati yo mwana wa muzaru.
0: Ko kumvuka. Bukali ya wa mtawana nnyo. Pala zibire no wasi. Wanyi kunti oyo. Kundi ya. Sagara nyo kumfungana. First of all, nalisi natuka. Mbunti yalita natuka kumuzala muono. Anama kazi nebeira vila anti gutu wano umwana. Na yu umwana tatubika na ye. Umwana ataja kulira nunakuru mshefi. Nuhonyabonyaba antu kujaba bakujabi. Nibaga anu kuwira anga wazala abana babu. Kubaba gena kuwiri na uono.
1: Mateo kuwiri na uono.
0: So, chetuwa gamba. Murongo se njya kubera burundi
1: twagara kusembera akagambo kamuko nsongeyo nakomanye wewe utambo uri ebigambo no biulira nti emikolo ko wali ku mukolo e wiki eri utunuri wa mukolo no kutulira na shekhe ya erigile kigambo kina dala abasilamu ike walwe bintu bituyita togaye ntigwa twagene ebintu na ye omulembe gutanize gutuse kuchuke nti obojje wa mutimba ngo je ko mutimba lwa kwaiya bichuse bibi
0: yakajana se anze wange tujayo na bintu sagana
1: naga ndi omuntu
0: obojje kuwase wange abana awase wange sente jaggulo limu ne kunyonyola
1: Naga kwala bukwasi bidyo ga nze nakuze bijyoro ono chimo spending za chichi
0: ko kamba ogera tunule bitu bibi mugore chobola bantu ba hadisi nafu oba ya amanyo bali maulua zena jitwala nti inna akhbasa at'am ta'amul walima emere singo kuwe embye nyo mmeri ya mbaga echoke iti bweri abantu abatajagala nerekebwa ya abantu abajagala eyo nayo mushikira mono nile ba giramu ne bajjabu abano ne bagira Sa barakeno yali badde mbada abana bano.
1: Abana abashajira jiri.
0: Ya bate nibo babo kubiriri abagundi. Katsobola ati yabula mu baraka. Oli na kuletere ntebe. Kati azikuze bwayisi.
1: Uita
0: nze zange za leza. Zange za leza. Pure leza kati kuondete deze bwayisi nkoleje.
1: Nzitekewa.
0: Kati ondete de, umana gotu wala wakuna.
1: Hey.
0: Osobi da wakawa te wabade ntebe.
1: Tiba deo.
0: Kati ujago zaji.
1: Nya, ositu
0: kwa ntebe wana. Nzitekewa mbilete wana. Nza kubira kalichureta. Hey. Bili ya kutuka kumesa ne kubira kalichureta.
1: Uh-huh.
0: Ntebe za wadoge na gula za meka. Sente ziri wano. Wadoge na kunde tila bintuki.
1: Hey.
0: Njaga la tanka. Chigula meka chitanka. Emu chitungu jiteke wana. Gundi, nimeente, nze sirina biraro, fetuli mupoloti. Kadoja ozunga neenteze wange, kati nze njiru ndirewa. Ile kunde tila mitawana, ata njivuge jitwale gumba. Na mera kola chiraro kweyo, kati nze chawa angala imi yaka jenyana. Nze tunga ambebio, nze jaga la flush. Nchatu sika nekarunji tuwae. Umana yeba amukute.
1: Umana amukute.
0: Kutuba de tutuba na hii. Kwa ta ye kumi.
1: Akari, kwa mfumbiza.
0: Nekati wadu wabandu watu iso bubi.
1: Patia.
0: Mukubukuza abano, mutuna kuogerele chigambo. Chari chaku muka ati wanyi mpura ye kumi.
1: Kumi.
0: Mpoerero umana. Na yengo mwita kumuchere gomwana kwa resenga agulia.
1: Wale mwesele mwechilo tano.
0: Kuli mwechilo tano.
1: Ee akanja mutekwa mpuru bagulie guli
0: icho chigwe neza nze zirawo mborebore nabo kuchara babade bambonya abanyaro umwana sente zange zinyagala zimbere kabina enkera nze manye ya nyamba na atanyamba manye ya
1: kwata ye wanagenda kule kire nyama
0: gero kule kire nyama mara bamtute mpola Nebye bintu bubinyanya nyanya ebi omuntu ne musiba okuva wano mpaka eri wansi ku somero ya gundi bas enyanya bagisibye enyanya 10 basibye mu kabbo ne batadekora abuno obuntu bwabo decoration
1: obo batekago
0: ne ka box ne mudawo ne musibe ebyo zijangu bundi ndetira sete zange egulori ujara abantu babekati kwe bati bitu kwero kutegekera nabuli Inga tuteke kange chitu chigwa. Ndika tujuo uguruba ninti. Kaka minti
1: ni mtu. Atene tujeta ujitu segomba.
0: Ngezo senti. Nageno jija kumoto ka
1: senti.
0: Atene mwewe kuyambi. Olowe ntumira. Nga nema uluente. Mwule. Eyo.
1: Chigomu saa. Mkata jizu mwela pale. Fremu katulika. Tumbleu katulio jitu kia. Kuma unesonga za fitara. Tumbao. Ugamu chase kama mgeja soka. Soka wese zifanya kata milisa wajana. Na banja. Ah, nangi. Ah. chini chika tova au katukamio
2: uwangi uliotia lero
3: ndi bulungi
2: twetege kila naku nsubulu kubawa kuna abantu benyamba kubawa kumere
3: loza kubulamu bwa abantu
2: tuluhozo gulubunga bwa kasuoli nengano okusubulu kolo obuji nechapati
3: elama gezi genkua kwekoze saka unga nengano ebya supreme ebikole bwa Mandela mirazi
2: supreme fla ajira mbungo bwa kasuoli nengano alimwe birungo ebizimbo mubiri atere duamwe birungo ne vitamins muenda engano ya supreme egonda elange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shurai Mbukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shurai Mbukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
5: Oli wakati mu programu
6: obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
5: ngikutuusibweko
7: Tasnim Junior School ensangi manja yesomero eryekyasa omuzadde gyosaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 493 46 oba ku website www.tasnimujunior.com.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndoo za retreat yangu baya gwati. Narabanga sente zange zagwayo bashe Imam Kasozi reayogera. Ebigambo bibadde bingi bye tuyinza mwana retreat. Nze kibadde kintu kye mbadde njagala okumala ebbanga. Naye nebaza Allah nti omwami yamaze na analyzing anakkiriza okujja. Kakati bingi bye batusomeseza okukoosa okuzimba ennyumba eyo naye nze kisinza okunkwatako ennyo ebadde roof eyo. Ebadde roof. Nze nali nakafumbirwa muganda wange omukulu omulenzi. Yali amaze ndowooza emyaka 8 abeera India. Naye bwe yakomawo e Kampala yali tamanyi mwami wange n'amumiitinga. Naye baba boogera boogera nagaana naye yitayo omusobola otya. Naye nga maama y'omu taata y'omu.
9: Osobola otya wano?
8: Ona nsobola atya?
9: Yes.
8: Ekyali kimukakasa nti ndi muntu muzibuzibu. Ate nakiraba dda ne ku Imam Kasozi. Imam Kasozi yayimira awo n'atugamba he's taken as arrogant. Unfortunately nange bwe batya abantu abasinga bwe bandaba. Nkola ki embiriivingiramu wekibanga tekinzija kumulamwa. Kwa dini. Kakati, rufe yon, najitunuli denga, actually, kuwa mwami wange ya chinkonfirming ite, nti nina mwubu nafu. Nasose kubugana, nge la buli jobu yonkola. Na yenze, te champi si za bulunji,
9: no.
8: To the extent inti fe kapota imejo kumacha. We didn't speak. I blocked. I closed. Kanda babi angamba, rashi buli jota kulachi. Tavingamba. Ate ngamba dembi mbubuza. Nganzi jaba ntuwe banyi za kumulimu, nganzi jane mbubuza, wama am I this, am I that, na ngamba no, abote bakumanyi. Ni mumiro oko. Na iwa ambi jo.
10: The tendency comes out.
11: Yes.
10: So it was a hard pill to swallow.
12: It was a hard talk.
10: Na yenze, chechi sinze by the way kumungu atako mwenye retreat. I can't believe I am that, but I am that. And unfortunately, nino chikolako.
11: Yes.
10: So katibwe tugenze mweno kako talk, netubyo gira konyo. Ni na nageza ko biza ninga andika nabimaze nabitegedde njabikolako nanga anedda to pavinge way forward butya bogendo college okubikolako so ne to setting a guidelines butya bwenenda okuchi improving ako teshiba dichangu okuuliranga munna akugamba ti oli kino atenga go bulijo olowozo oli kiri. Whatever do you would move on to that open cell, that box, Mariam? Tayam is Zablonji, Naila. Nedda, in that a good day, so Nino Chikozesa, or improving a wonder when Nachikozesa, or improving a relationship young and I never to be in better now, it will becoming a better.
11: Yes.
13: Obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
14: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: kikumi mumu sambu katunyezi mwenda pale FM kwetuli webali nyoku wangu ngele maso mungu chatuliza lechi kazizi na makumi habiri mkaga zimazo kupita kusawa zili tano za chilo programu ufumbo Tasnim Junior School waliba na fe manja beba tutusako programu eno ilanga tuga matino vela yo indeyo vela kwa kusumesi zo mwana tuwa jukiza tuwa kwa kwa za mwenda wale saba izi wa mwali kumasidi Rahman mwade wa msumoga wabuka PAM professional counselors kuya teke semwe wale nyo wale dela tuwa jukiza anti retreat bili makumi ya bili mukaga egenda kubera inshallah Fort Potro mwanyi msajyo ni alinya kasozi kaboyo umrabanga msajyo
0: msajyo yigwe ndi sirwada
1: yes sirwada ya duka ngi msina kan kuno kurubiri wali ku gate
0: twaduka kona yine nye msajyo muganda wa msajyo mukuru ngandeze
1: aduka
0: katika kasozi koza akalimo
1: kikali kurubiri mwe ndi twashura kurubiri yao
0: kurubiri pana abagenze abatu to muguta omuguta
1: we bagenze
0: ati we bali okay
1: ari jukira fransula kwani wa prime minister
0: omuguta prime minister yono
1: yono mwami yetu suzangawo
0: yono I'm strong
1: baki kipeani amanya gawe siga ula yita kuuza gundi aji ya man
0: Nae,
1: kati, so bana yeri tujegera kubera yo mujye mwe wandise na kuvanga na kusomeza biri mu kaga December tujye bitwishine banange bamwe bintu bingi nyo omwami wo mwabaka fumbirwa bafumira miezi gino ate umetaka training ya manyi
0: Ekigambo abantu obutatambula nakyo kibi.
1: Kibi.
0: Abantu babeera awo.
1: Manyi abantu bamanyi ensi yaabwe.
0: Tebakimanyi. Nze ondaba. Nkulidde mu kibuga muno. Mwensomedde. Nkoze buli kintu kyonna. Naye kimanyi nange nali situkanga keeyo mu kwinika.
1: Seka oyingira Rubirizi. Ojjukire Burundi. Rubirizi mu Uganda.
0: Ako nama vile agakaba nyamuwe ya masumewa.
1: Nyamuwe vile kanyamuwe.
0: Obuyanja, wuluobuyanja bituwala ambula.
1: Anjo, wu.
0: Wii, walaya.
1: Greater Lakes.
0: Unuoka nyuge jinja wansi, nula vanga ribuze.
1: Ribuze.
0: Ulijaba. Ebebe natu
1: suwa. Neita mweno, neita wansi. Kati wano, umuibiride wano, katika no gaita ino wansi.
0: Gaita ino. Waluobu, wendaduka,
1: wendaduka. Wendaduka, wakanti ya kiyama tensanga.
0: Kiyama yuzo kusanga mainja wansi. Na bale ingera wenti, nati, aha, Allah naleta ajari wano. Zempona ze kazo pika.
1: Esika waguru.
0: Kati, ebebe natu suwa kubimanya. Yes. Mungu ugeru kati famu shufi imana akibi haa. Mutambuleko mwuzi. Si. Wakulu mirizkihi. Mulie kune kuburamu.
1: Nalisila singina kwa chita. Tuwa kina chita gata? Ene abati jibinji kamazi.
0: Jetuwa sanga ngawa imuli yato.
1: Omu atude mtusi. Mazigamu kisa.
0: Mazigamu kisa. Gajja njaba.
1: Ya.
0: Amaji gatokota.
1: Gatokota.
0: Nga kati ya uo na ngu katate
1: mazi. Yes, kwa ya lifumba ni ligano Yusufu Sumundi.
0: Nanga au. Musa Sumundi. Hewa nganti ate siwewo.
1: Ya siwewa nganti ate yuri maso.
0: Yuri maso.
1: Yuri yuri jiradala.
0: Yuri jiradala.
1: Yuri jiradala.
0: Kakati. Ewe natu sora kubira ba.
1: Kwa hindi.
0: Omaze kurambula kuhunsi.
1: Otamuli.
0: Mwanyi bagenda. Nechi nyomu tukula senti.
1: Kana kasuza kareka tulemi. Nebo kumaya nukalinya.
0: Nakalinya naesha
1: kukutu. Kwa kubaga mkulu wa kubaga ya bakulu bakalinya. Kwa wale hengere.
0: Nyinga tuwa lingira nga fotopoto wansi wedi.
1: Yes.
0: Nga yunayuda tuli waguru wetu jirengedi. Nga wansena ati wali nyanja lala salama.
1: Lala salama. Nga tuwa jisu ya
0: ntinyaya. Mungu wa inebi intu biya kora musimu na vitu ino kuno nyeleza ati tubirabe. Na hine wa manga wa uruwa wansawa. Waluwe bintu mungu biya ina. Biya teka yu. Ne mutabule ko mugende ne tuvao ne tugena tulaba ensolo ngazino bwakabaka enjovu wajiraba
1: ngajiraba
0: ngesaza
1: basi ndina bazimiza
0: ka
1: mkuru aitao
0: ali okayimirira wakati ezadde ne lisoka liitao
1: no mchala navayo
0: ali ko mchala avayo bwat nenga dereva tukatemu wogana sheha hizo kunyiga na zinga zinga gundi rado zojira mumwaka gundi wadu mburuka zizagwa njofu neziri nyari nyazo na zona mwafira wafuka mnasho paka
1: yes
0: akati mbionamo itago kubira ba mumukera kumacha ni mula ba emporogo mamanyimu ina uzira mbura kumacha
1: macha subuhi kuminabili
0: ate tojikanga.
1: Tojikanga.
0: Ngo sanze higa. Ira, una game ranger hizo akugambira u kojikanga, fetituzi wa mmeri. Mmeri yazo zizieno yoza. Ugo tukoze bubi. Kati, binji, yola.
1: Game ranger, tu samesa, akanyuka na kafuraga ya Uganda. Nwa yaka inobu wakabaka ubuli yao. Echi, chwa besi miufu kati. Ewa wait.
0: Egundi bajita ngari.
1: Ngari.
0: Kati abantu, beba se mugundi yaba. Ndiyo mtu teyeta aga kuweba kabuweba si mutambule. Nekuru adenwe ukugamba tukende tukure hija. Mwini mwa ibada, ate mwini mwini ukutambula. Abantu ubongo buzukuka.
1: Buzuka nyo.
0: Ate mwa wasaji, ilo mchara wabako zechi, akule merede. Ngurabo mkwano kugenda kukonachi. Kugenda kwe vera. Muteke mwaka sente. Techijia kweta agisa nyo kusuma binji na kugera binji. Kwa mkwano tukena muli treat.
1: Tukena muli treat.
0: Nja kusanga chitunga chitambude barabara.
1: Barabara.
0: Insha Allah Ta'ala.
1: Insha Allah Ta'ala.
0: Tuba niliza. Ebitu ya febili vya tupadeko. Gatuga ambana nge sobi nyingi zikolewa. Kaluwa ankubide wana akasimu. Nangama anti seke nsonge mjinyweze kona ye. Tujaji somisa kurela. Na ye agambi. Kati chiringa omuntu munno. Otenge de wogendo okuwasa. Ya ulira. Nureta abantu ebikumi bibiri.
1: Oganda wangi.
0: Ya ulira. Nampa omugenzi gundi mayanja nkanji. Ya gamba nti ye ayagala abantu makumi abiri.
1: Yes.
0: Na gamba omugezi. Nganeba lese bibiri. Na gamba omugezi. Baraka abantu makumi abiri.
1: Baba ingire.
0: Na baraka abantu makumi abiri nga ye wabiri mwomu. Na mugamba nti gwolabika tojja kuyingira. bwe nkugamba abiri eribala yo 19 goli wa abiri seko mtu agenda na kumenya amanyiwe mujja wafunda toina parking za moto kadaba na kuzino Subaru ziringa Subaru eh abantu lebajja no parking abantu tubere ne mpisa mukuwasa omuntu bagandi jangula abantu wa makumi abiri jangula abantu makumi abiri
1: biyategese
0: lwaki entebe why gundi mtu se kiteredde lwaki bebata jja kumbaga bulisawa babera kumbaga bwireta makumi abiri bemwakiriziganyiza ze chefu de kugamba jangwe gulo limo
1: ehe
0: alimuslimuna ala shurutihi kuganja gara abantu makumi asatu
1: yeah
0: bwireta wasa tumumu nja mugoba maso kumaso Owiri, nga tewali wasitwa. Oleta abantu na makumi asatu omu kugambe nti oba best man yasigala ze njagala abantu makumi ameka.
1: Asatu.
0: Betutadde mu pro mugundi ezo.
1: Principle.
0: Principle ezo. Abantu bajja tumenyera bwerere. Omanyi baga nti owakabiri na akanene tafa migo.
1: Aha.
0: Abantu tubere mu mbeera za gundi. Nti ebintu nabyo byetaaga okwogerako. Ogurira obadogera kuleta kiti ngera kuleta kino cho kirina to kireta mbadogera kuleta kino sichagala isende zo badogera bigula muzimpe ogurira kino kakati gwo mwachi gwo wachiragala kumpa zete zani
1: manyi ne bintu bizipinyuma manyi nazo manyi
0: ndo manyi
1: natabi kitwa tugena kumanyi iyo laga bire bibaga lo tugule biba bitunda kandi fitugule byaje
0: ah tugule byaje
1: gawa sija bigura
0: sija bigura era ndo za mura abo yali akute kibasa ke kinene
1: eh ajya byiza ezo za
0: zingundi
1: eh
0: abantu bebe taga she
1: ndagera mudiro nagamba mukadaluwa ndiyono obo bukadde butano
0: bubo genda kuba bize bagende gulo
1: nyine
0: nibaragana nekati omuntu ogeze seka Walo ebintu bingi nnyo. Omuntu asula mu nyumba mpangise.
1: Yes.
0: Agenda mu kisawe bagenda okwanjulira. Ye yazisa abantu. Omuletere tanka yaki. Omuletere ntaji tekewa. Owulira sebo. Omuletera entebe zaki. Eze zijanga kuliko ne yorugalamizo.
1: Ne yorugalamizo.
0: Ebera ku balukoni.
1: Balukoni.
0: Omuntu. Yes, kwanga okuzala n'okufu manya okuzala kirala okufumbirwa kirala n'obugagga kirala okubera mu nyumba.
1: Yes.
0: Muntu yeye zikawa ntu abana omwana agenda kukyaliza wano. Ate gwe omukobo okimanyi.
1: Wewe omwana bayagama.
0: Omwana bayagama tukunange ndo we tugenda si waffe. Kati gwe ngotandi kwa kusunda bintu. Kati lwaki ze tujja gulo limu ne gandi. Zoba dogendo kugula mu ebyo byonna okundeetera kale afazali ka nayogereza ko nengula poloti. Okusinga okundeetera ebyo bya olunaku olumu.
1: Ebyo olunaku olumu.
0: So tubeerenga tulina shurutu.
1: Yes. Kwa
0: tutambulira. Abafumbiza n'abawasa.
1: N'abawasa.
0: Mujja kutambula bulungi. Kubanga na wano omuntu ojja. Ate na munaye biyinza okwanguyira. Ebiri bino oyinza okubanga ogera bigula milioni 15 ogera okakasa ogenda okugira ngu biguze ngu omusanvu gusaliddwako. So tutunuulira omuntu agati njagala milioni 8. Ngalu wadoge na kosa bilo ni kumi
1: ya tano. Atinga nukutawa na utawanye.
0: Nukutawa na utawanye. Gena ambi. Uwe embaga jituwa agenda ku. Na jukunyumiza.
1: Eji nje.
0: Oba seka buno butula visize. Baseka. Baseka beba ayogera. Yali wano chengira wano. Ahi nga ngeda. Abali bawasa bali bachotala. Nga ngeda. Sheikh yamu kwara gwanga njagala nnyo sekawange basoma ilimu ye bantu tenze njo kuogera nakera nzomanyi mkwato obudde betutu kawali wallahi abantu bali baleta nebatuka nokuleta ekitanda
1: nga chefu nyambe
0: chefu nyambe bitanda ebinene double bed ndomufaliso kati ugulira utya sizala umufaliso ni kitandu yobesa abadasu ya kugundi kati bituka okugera sheikh teseka abanyoro swahili tutandise salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi tumefurahi sana ke kwa be kwa harusi ya leo na nyinyi bwana ni lazima mfurahi kwa ajili nini mtoto wetu mtoto mzuri sana
1: sana
0: bibi harusi mzuri sana mrembo mzuri ana metameta kwa ugendo uswahili shehe na hiyo asiyo kusisa babu twaro mwala ya mara yo mwezi kumanya ukisinga bibi Nene vangia, katuliwa ya teka kwa video waki ya ni munga anjogira na gamba, nga umusaja ya tunu ulira ngumukaza wa mazoku musi baby tupio na vitute nse, na teka kebe wazili ya nginga mpano umukazo ono na ita mune na mugama anti, ya ita Aisha, Aisha mchara muzaire na hii ya ni mkwa rogo ya namita na mga anti Aisha, njua hapu usikie, sikiliza mwazi yako huyu kakati kwa amalo kukira nere rejanga ono wali umurungi na yunyeli za mawimbo bichi bichi bichi tagama unawona agent za ibilisi
1: wafuka agent ya ibilisi
0: awa mashekha unawona ni agent ya ibilisi hao sasa anazungumiza nini
1: nini anasema leo
0: ule amechukua vitu yangu
1: Allah
0: je bagadi karuji babango yoga obaseka tumulabide we bitu binji buke kama yale bakuita agent wa ibilisi kake yagandi hao wote wakina mashiko na waone una amevaa kanzu, ameweka juba, kofia, chichwani. Lakini bwana hao ni maajenti ya ibilisi.
1: Allah
0: akbar. Na hatu bantu wetu kona chi, bantu wetu genda. Nolecho, chitu cha fichi tubaddeko, kia bantu kubeiranga, abagenda, abavuka, abagenda okuwasa. Muso kenga mwete gireze, jemu gendo kona chi, okuwasa. Bemona amaro kwete gireza, mjia kuangu irwa. Esoga za mwe insha Allah Taala.
1: Okay.
0: Kakati wina ucho zako?
1: Ah tufune songa
0: emu babiri. Omuloto kwaita Sheikh Yahya Mustafa Karungi twalina ensonga ezivaako obutabangu ku bombaka. Na ye kolwa tugeza ku katabangu ku namba 5. At-tanammur wal isaa. Tanammur kiva mu namira. Engo okutuusa empisa ez'obulabe ezinyiza omusajja ayinza okubeera awo nga takuba takola ki naye ng'obuyisa bwe obuyisa n'obukyala bwati nga tayomba naye ng'alina tocha gyakutocyalinga oba kitegereza bulungi nga wallahi yamu waliwo omuntu akunyigiriza nga anyigiriza bwongo
1: kibayita ekituuliro
0: takuvuma nija ine bintu byakulanga bikunyizi kati bintu ebyo biyanga namera engobo ogira babwe ino abwe kwata farisata omuyugo gwayo itangu guyuza yuza
1: simbe wenjara bwe
0: simbe enjara bwe
1: kati ko se ate aloguse
0: ekugabo okunyizi oku ngeringe gani omunya gundi nenge gisse no busungu bwe kike kya waguru enye kakati atanamur azawji okweisa obubi okobufumbo kadiabda bikalimati njareha kwezo kutandika na bigambo ebyo obusagwa au sukuria obo okwemanya obulira okweyagala sukuria tinsagira okweyagala okutono tono okwebulira lakini nahu yatatawar naye kugenda kukula kula na mpola ila tajirehi ya kutuko kurete ebiwundu wa ihana no kunyomewa warubama yaswil obori akuiza no kutuka ila al'unf fil jasadi mukukosebwa no kwisi obyo ku mubiri hadhihi al mumarasat exercise ye joraba tatruku juruha nafsiya ereka ebiwundu ebyo moyo amiqa ngabigenze wala watabni hawajizan nezimba neise yezimba hawajizan kwegambe ebiziyiza ebiziyiza ebyo bitya nti yasuabu hadmuha nga bizibu nnyo byakumenya lahikan kwegamba oli akuzimbamu enkola nga jamani ya gulabe
1: ngati
0: ya kunyigiriza nobuli yangu fe kitoli ekituli sibachita kyolito eh ala alaka tusahiya enkola gani nungi abatuliriza wakati waba fumba ababiri takumu ala ihtirami almutabadil eina kuyimirirawo na buli muntu kuwa
1: mwenechitiwa
0: wa ayu shakil min ashkari isa nebo oleta ekintu kyonna mu bintu ebinyiza you had it biti satisa asasi ha omusingi gwabyo wayajali istimurari ha nokufuula istimurari ha okugenda maso kweddembe kuno okugenda maso kweddembe
1: continuity
0: aha ne kukufuula nga mukuliman litarfaini gabuli mutu yenna aina obuzibu arumwa kunjui zombiriri chetukeza kukugama tote kawo bulabi buletabi wungu o imadhi ya vigabo umadhi kuruwa abadwara uza tumutu ona ganti tote gira nao tote gira yari to bulabi yeka umkaza hizo kubira ushekhi nga ino mtuwe yekora tayomba takudamu Ninga ino mtu wakura anakola chi. Ohulida, anakola chi. Ohunyiza, nenga mchala wagume, mchala muzivu.
1: Yeah.
0: Ohulida, nenga jamani haku, abantu ababera wakai, nenga rijaba isamu, bubiaba tali kusaidi ya iye, oba saidi ya abanabe. Na haba nyigiriza wati. Ogena kukunga, nakoze chao.
1: Achichao.
0: Kati ya uchichao. Nsobichi.
1: Nsobichi.
0: Ohule, takufumie nti uwa ito tegiro wato kulaji. Mm. Ni hivi gambe vya yuge, ata wabunecho, istimuraru, nga gendelela kwekamba, tava kunsonga, ohule, alia wa makago naga fudechi, ni inga teni nga mulebe watu, mwaraga wano.
1: Ni inga azito wa.
0: Ni inga azito wa, mkazi inga azito wa kama lukama za. Wakabo naba mukaba, familia yoye njini, gwengo msaje mukaba, hata ni ame wabwe njini. Anyagire wa mastura mastura yafuka muzibu kakati ebintu ebyo bire etobulabe nokubera anti okutabuka nokubera anti okuyuzayuza amaka eyo songemu nasonga yo eyo mukaga Sheikh Yahya Mustafa Karunji sura'u romansiya walwaqi'iyya okulwanagana ko mukwano guno gutandika Waluo ovutalo rujia nga kuruwana. Wakati uwa mkwano gono gomata andikira yo. Nevisere visigade. Nga kuruwana gana. Chichi chentegeza. Nti yadukulu baum azwaji. Abamu kubafumbo bayi ingira alhayatu zaujia. Embera yo bufumbeno. Wahumu yahmiluna suratu mithalia. Nga nabo bayine chifana nji. Ouna chino chibala bie ku TV. Bala bie chifana nyi. Nga waluo amakange walaba ngumusajia ye mugumikiriza nyo. Neba wangala ne mchala wenga te misali ya. Nga waino ya bifana nyi.
1: Example, wina chumukubeka chifana nyi. Nchi avisele bisinga abantu bagala nyo kubadala. No kopa. Ebi nitolusi. Biawala venga bili positive somewhere. Chokanga tebo obiteke no tebili compliant
0: aha bijja kubera negative bijja kubera negative
1: kakala ebino bibili to kutabanku
0: ndi aha
1: ero jukira ko bantu nyimiza ko yakola mu banke nene oli yagende wo mukwano gwe nga oli afu kamera aga de nange batse ko kola
0: cyo no kumfu kamera
1: oli yateka utesi na tulaka katebe naga ne na wo oli asinge kitibo lwashi gwe tojira
0: Abiyadirao. Kugama embozi ya lite woma. Ojukira watu wali erubirizo wa soka.
1: Yes.
0: Omuchala, msajja baba alive ba mwankole iyo.
1: Yes.
0: Okwali omuchala atambulo kugamba yugere nyo. Ni omuchala hii ya gamba. Umusajja yenga yafuna devi mundu vye.
1: Yainebi
0: mundu biitirivu. Nengo mchala ye agama zisimi, mzembabe sima nita inebi uundu. Mzembabe yukura ambate ndaba anga vye vitufu.
1: Vitufu.
0: Netubu kaa nebda nya, nagani zembuchanga ambera uo, sigama anga kwe nti ngeze wano. Ningo mzembabe chiri nomo. nze gwala basimufuka amirijanga ku nze mayita byagale dazitite umukazo liye li opening
1: ya yeah, opening mukatifa
0: na yao mnecho umusajja ngali yao alaba bano bibogera alaba hayatu mithali owuli asem kakati amuntu oyizo kuveri
1: ba karano nyao oyogwala umusajja ali omutini bwati Mungu ya muwa, ulambu ya damu kufuna. Tuenzo kumuganti yoyo
0: msa. Mgoligo tuwa ya
1: msa. Nalinga, nalimbu za yoyo katono we kati. Chino chonchi vemo.
0: Chino chonchi te.
1: Chomba denge na chita wangangila. Na hiyo simanyi bandi. Wati wa muganti, wa muganti wa muganti ugena musomu. Olia sasu wa sasu zisenti. Naka tunakoje tulaga. Kati naku zinosebo ya geja.
0: Sayabu saja bambi yalimu, yali hambo nyo.
1: Very humble.
0: Yalimu mwa hambo nyo.
1: Ya geja, na yate na umchala, na ye, ya tuli ya gama nukuga, ya tula waka. Kambele kubana bambi.
0: Kambele kubana bambi. Na yunga wa makaga aliga
1: nyo. Ya mwa nyisanga, abana pala kutawuhida ka, chante chisoboka. Mabana bagenda, anini ni wanu wanu. Bagenda ku Victoria's. Munga tuwa tuli kutawuhida.
0: Kati ya kidi zene baba tuwala kutawahidi.
1: Baba tuwala kutawahidi.
0: Kakati olaba nti waluwa abantu abali musonga, abali mbufumbo. Ngana ye ebintu bibakola balo uzati bibitufu.
1: Eroyo siya tugambi chigambi chinene. Chajijukira.
0: Chimpu uli nti.
1: Chajijukira.
0: Anti no obongo wanga kati uli nga buambua nkate. Evi movisa.
1: Kanti kujukize. Chumanya kanti. Inze njina time table.
0: Time table yo kusoma kutuba.
1: Ushijukide. Ushijukide. Nagati ya mbani sumete mbunyi za njina. Zijabijala time table ya
0: angina. Time table ya atino njimaza kechisera. Luakuna luakuna.
1: Luakuna luakuna.
0: Saga la nyoku nsumbua.
1: Sajabwe yu mindastweli ya kwa hui na jina. Nagati ya
0: deluru akubi. Deluru akubi ligundi. Sana pressure. Kati, oluo kuwana gana kwa romansia. Oulira, ngaba tuwalu wazati ya wibafe yu mkwano kuja kubira kwa chita muruja. Ngaba uli chintucho na wibafe kumi uku mirimo haga kuhaga. Kachai kaje.
1: Kukuli
0: katunda kaje. Ewewe na vena vena. Eyo ahlamun alghathun ahlamun
1: ngero
0: na omaiwa lwe biroto bino
1: ndiyokwe
0: byo ebiroto olino olotanga wallahi amungu oli mu America nuge no kuzuku kangoli kasika gomba kadezo kakati ebyo agami omwandisi omu yahmina suratu mithalia anil hubbi kumu nga baina ekifana nyi ekyomulembe ekikwatagana ku mukwano adaimu
1: ogwino
0: ogorubera washagafun shagafun ago mukwano al mustamir ogukola ki oguli continuous lakini alwaki mukhtalif nebo
1: biyo
0: ibiriyo
1: bitabiyaukana
0: bibiyaukana ekisoka mbionashe karungi فالمشاعر تمر بمراحل طبيعية. Feelings season of Zora. Zitambula.
1: No nature.
0: Na nature ya mtu. Minal kuwa, mumanyi, walfutura nembo nafu. Adabu takabula hathihi tagayuro tabii. Buliroto kiriza. Ezo, nchuka chuka ezili eza nature. Ngaba zijazi chuka mu. Yuwala du sodamati na atufia. Oja kuzala. Akabe nje. Akomu kwano. Buri watu kiriza. Tagayurati. Ngofumbi dua. Enchuka chuka shekarunji.
1: Yes.
0: Enchuka chuka mbukaga. Enchuka chuka mukwano. Enchuka chuka mubikurwa. Numa yati haapi ndo la yadumu ala halin. Tivive la kumbere mula hasha anon kine mbera zaga.
1: Mwakile chifana
0: yu. Naam.
1: Nchi abantu wabanga wanate buying the relationship. Wabela wibi ntu bivive la kubidaya. Nga izu haka zonawa ntivasi.
0: Abantu ka. Ya.
1: Abantu bewe ibirabu. Bekula chine. Mwabaka ina mwari yali te wali inga mazoku tuke waka.
0: Banga ni.
1: Litambula.
0: Litambula.
1: kwe gamba walwe mtuwe bibeda huu
0: ngabija kuchuka
1: kati abamu babeda mbakoti abala babeda pamane sekutari kakati aono gubashi wengali mkachiko kwa parliament ainzo kutuka wakana ngevine evyo kuwa hago evyo kutekila kwa evyo tebili
0: nga tebili huu
1: na yenga sipu wanita kuwa gala na ye hali ya jogambia
0: embeira takayurati yezo zikia
1: Echo kubiri, mwyokete mwichita lanti, obumbwa wa abantu. Kakati waluwa abantu, beba wa haga. Na yenga yi, naturali simu cha mfumu echo.
0: Nga, tachigene ya konyo. Na yenga sichigama ntitaku wagala. Kakati kwa, orugazi kazi runoroje ku TV, kaluite orugazi kazi.
1: Oba kubatu muso tipa
0: huu. Oba muso tipa huu, oba waluja kusomeru, oba waluja muda wa kubanga gundi yo TV. Na hiyo ala hadama tahdimu chiko gundi emenya wabuli chintu cho nachona kwa hili kebi ntu vingi evira gubu la mubuli
1: mubuli fragia hiyo na henga buli wabita kosimetiki buli vele kosimetiki wana kutivu walio ganti musu wolo kuila muli yalite
0: nga nama musanya vengini baine vizibu biyawe kwa gotoloza ama kubibe ndongo wano ama yimbi Ewa singo kuimba mkwano nobu fumbo. Na yaba singa baina. Evi yabu yaba lima. Elabu yaba yaba yaba ago maulire. Na yobu tabeira na basaji aba imbi aba chana na aba imbi aba saji aba guni. Obu tabeira na chi. Obu tabeira na mukazi. Icho ya ki adi.
1: Chabuli jo.
0: Walone ya kafwa. Nsaja mkuru.
1: Yes.
0: Msajia mkuru wa evitu vya abadda yugiri angabia magizi nyo.
1: Seha, high level intellectual.
0: Ya msajia abadda intellectual nyo. Na ye abadda ya ishu wa hidan. Awangara buomu. Ohulida, ni wano wabanda ya kubuliri deno ugena na ganti. Kubuliri ya kubuliri zivoto gani mama. Ya late, segono ye yampasa. Ne, ugeru kula bataka yurati. Nchuka chuka, ngandara. Echira ya tukirize. Na dala mu Afrika wano. Nti obufumbo bubeera obupya. Ate obufumbo ne bukaddiwa.
1: Yes.
0: Okaddiwa. Gwetulooza ngabe nakula banga kijje nkulabe.
1: Yes.
0: Nkuwase mukyali muwala. Tugenze tukyali omu kumu ne tuzaala omwana. Nti bijja kutambula na bino ngomwaziza abaana batano mukaaga. Nti ngalu libe byali. Obukadde bubaawo. Mumubiri twachogera kwa shekarundi tugali chuma chokoze seza
1: miaka
0: mwafumbiri ganonga omwana ile miaka 25 kakari muwanga alide mufumbo miaka 37 anasabiri mitha kati kokwata 37 no wano ofuna miaka emeka wano miaka 12 satu miaka nkaga mwebiri bemba sikoze miaka nkaga mwebiri gwa mtu yatani kanga ine miaka 25 nakoze sa ana
1: element
0: gu miaka 37 gweno yakalera echuma chikolenga bwachali kwa 25 Asha hune mbiuma vye njini njini vya meto. Techiri iyo.
1: Techiri iyo.
0: Mboroka jivaku
1: la mungkumi
0: murkumu wenda. Chinana mumu wenda. Katukusawa ya lero mkade.
1: Mkade. Obo utia.
0: Mboroka. Zayaka tambi. Ndabaga nduze his excellency cha. Yafuka chakula vila kwa jendi. Ngajja mu kirana mukaga emoroka gye yatambuliramu kati kusayo n'ojimuleetera abagantu yagala mutemula oba kitegeera kigamba emyaka ana
1: emoroka ekyajabuga mu kulu
0: mukulembeze gwaga kyagira lwacho yagala kine ekyuma
1: kibenga kyakola
0: ono bamuzaala nkaga mugumu paka olwaleero kati chiwe chije kukaga mugumu
1: 15
0: 15 kubira mukaga mpako olwalero goyagala kibere ngabo kyali hashabu tichisubuka Uhulia,
1: ilake za wano hali egeno kujia wawo.
0: Yataka yareda.
1: Yateke badania.
0: Badania.
1: Mm.
0: Fa, kalamba zbutu.
1: Yeah.
0: Badania. Nti waluwe misera webitu uka. Nga, nobu fumbobo njini njini. Kwa tulogoza angabwe wata andika. Ndiwebo joku vera. Ejo ba weri imba. Mm. Shekarunjo ba weri imba. Ngabwe walawo mchalo nunga day one. Nti na katibu maze miaka ana nti erabu umulaba angabu yali
1: adefe muafrika wano tuina formula za fe lumu nali ne sebana chita sebana chita
0: mulabi yoko na uruwari
1: kati tuwali tulibu turuche tuimide kustuiti katula babukade wijabu yukute kumukono kati sebana chita nangana ngadi hee guno mkwano zungawe ya no mkwano Bwe kute, kui, basa rugudo. Emuga nti ya kizungu, ya Afrika. Tumana wakulia kwa taka gugu kena jira.
0: Gamba usalo rugudo.
1: Kwa taka gari kena shui.
0: Ono usalo rugudo.
1: E.
0: No dasa idieri. Ono no mugamba. Ya wadao usalo rugudo. Mzumi jana sora kona.
1: Mzumi jana sora kona.